salary increase. Sabi ni Uslaonon, kaninot dahil labot sa sweldo pero dedikado sa trabaho. Tama yan. That differs, no? Professional or professionalism from vocation. Ah? Yan ang pagkakaiba kang vocation buda kang profession. Tam profession, no? Ikaya on dyan because you are paid. You are doing it because you are paid. But ang vocation, no. You are there because you believe you have a duty to perform. Yan. And that you are there because somebody up there, it's God that appoints you to make your learners learn. So that if you fail, no, your conscience, no, because you are being pag ikaday ka nagibuso sa imong trabaho, ah, kung dai nakabasa sa mga aki mo, ah, ang pigbabasol mo ang sadiri mo na ikaw may kasalan sa Diyos. Pero munyan, totoo lang. Do not be hard, teachers. You are very professional. I know. Ah, you have consumed more of your time in your studies. Why? Because you want higher salaries and promotion. Kumahiling mo, ang dain nag-adal ng mga maestra. Iyo yan. Pero sa mga may gusun mag-adal, sabi nga ni Kanadang, iyan ngayang official na ang kan, DepEd, Isus ngaya, pati ngaya, nagbabayad ngaya na maka-attendir sa nakan mga international seminar sa hali sa iyong kwarta. Nata, tamuyahan niya su papilis, su dokumento. Pero ngaya, i-assess mo on how his students learn. Haba ba? Namidbid ko na ko, di ba? Kama ako ng lugod kita. Ali, Alkimer di po bukan. Good morning po, Sir Joe. Okay, nakapokus kita kaya duman. Pasensya na ka mo. O trunko, abang di ay patabi sumasunod ng mga programa. Tapos-taposong ko ini, ha? Tapos-taposong tayo ini. Ta. Anyway, sabi digde, DepEd isinulong ang mga alituntunin sa pagbalik-klase sa bawat paaralan para pigilan ang learning loss. Ah, tama inita. Tama na naman ini ade. Kaya kung minsan, tama ining ang Department of Education. Kasi, kung minsan baga, halingon nindo. Ngaya, signal number one. It is understood na pag may signal, basic education classes are suspended. Pero mahiling ta, signal number one, mainiton. Ha? Ah, ang sabi kaya, digdi-arog ka nangyanyari ngunyan. Ah, duman sa mga habagat pigbabarha. So, may deklarasyon. So, mga arog ngayon kaya ni Cavite, dahil ngayong klase, general. Ang sabi kaya, digdi, kung ang klase may general suspension, ang dapat, sudaiman apektado magpaklase. Pero again, muyata ining siguruhon ta, baka kita ang basulon. sabi kaya digdi, ang dapat na komunikasyon sa buong sa kasama ang mga lokal na pinuno, schools division superintendent, na dapat kung ansaro da igwa ang kapangyarihan sa ilalim ng panukalang executive order, igwa kipinaluwas na sarong executive order na ang kapangyarihan ang mga individual na paaralan na nananatiling ligtas o mabilis na makabangon mula sa emergency ay magpatupad ng in-person classes kahit umiiral pa ang pangkalahatang suspensyon sa buong lungsod o municipality.

0: classes in Cavite is suspended. Pero aram ta na, bako man ayang gabos. O, alimbawa, alimbawa lang ha, alimbawa lang. Ngaya, kunyan, strike. Oh, suspendido ngaya sa klase. Pero, duman sa mga isla kang kagaray, dahil man nagsasarakay sa mga aki. Dahil man masarakay sa mga maestra. Ang gusto nang sabihin kan, they are there. So, they could help classes. Pwede iyan na magklase. Iyan ang gusto nang sabihin kay ni, ha? Na isinusulong da ang mga alituntunin sa pagbabalik klase sa bawat paaralan para pigilan ang learning loss. Uyugon mo ang kansaro da ang taon, kansarong taon. Sabi digdi, 53 na araw sa pagtuturo ang nawala sa mga pampublikong paaralan dahil sa mga abala dulot ng panahon at iba pang pagkaantala. Uyugon mo an, 53 days out of 180. Takan inot ang curriculum dapat makumpleto mo an. Gusto sabihin, ano, maituturo mo ang bilog na curriculum, ang bilog na dapat mong maaraman sa laog ng 180 aldaw. Kunda iso 53. Pira na sana. Ha? 127 ba? Maluya ako na sa matematik. Ha? So 180 minus 53, 127 na sana. So madaling sabi, day kumpleto. So naukudan kan mga aki. Ha? So, iyan ang gusto nang sabihon kaining executive order. Eh, kung ano, hindi kung anong, wala ang number dito, na dapat arugaan ang implementasyon. Sudaiman apektado kan ining kalamidad, dapat mo may klase. Pero siguruhon na ang siguridad kan mga aki, kan mga maestra, sharing mga kampasilities, dapat po nasigurado. Okay? So, yan ang satuya na dapat na magayon ini. Tama po ini. Tama iyan. Tama iyan. By the way, sabi digdi, Anggara pinagtibay ang mahalagang papel ng mga guro sa kapakanan ng mga mag-aaral sa gitna ng school safety drive. Ayan, ha? Papel ng mga guro mahalaga. Ta sabi tabaga nga ni. Although it is not as important, teachers are no longer as important as it was before. Taka ito, ang requirement, ngunyan, I hope na ma-open kayo ang mga maestro. Ta this is a fact. Ngunyan, ang mga maestro kaya, facilitator na sana. Facilitator. Ang gusto nang sabihin, sinda sana ang magpapacilitate kan learning. Ta ang ano tango niyan, ang satuya ang niya na paagi is OBE. OBE actual talaga. They should learn by doing. That is our learning today. Kaya bagang ngunyan, mahiling mo ang mga aki. Nahiling mo nagbabarayle, nagdadrama-drama, kung anong mga ano. Kaito, hali talaga sa maestro. Kaito, ang maestro are considered to be the masters of the class. By the way, nagpahiling sa si Loeng. Balikan tayo na ang satuwaya pong mga pagirumdom.
1: Digli na kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Carolina Airbnb and Transient House Tabaco, 450 pesos lang, may 22 hours room stay na. May libreng wifi, may TV, toothbrush, toothpaste, sabon, as in shampoo. Malinig as in mahiwas ang mga kwarto, silensyo ang lugar. Libre ang pamahawan kung duwa pataas ang ma-avail. Hara nilang sa sentro na pwedeng-pwedeng nakawon. Tama-tama, on budget kita ngunyan. Tabako na kita, nakabook na ako sa Carolina Airbnb.

0: Dr. Care Zamora Street Animal Bite Center at 267 Zamora Street, Boracay, San Juan, Tabaco City, beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Dr. Care, Zamora Street Animal Bite Center, always here. Dr. Care.
1: Thank you, Longs. Padagos na ginaray tabi niya habang dahil pa sumasunod ng mga programa. Ta sabi digdi ni... sabi digdi ni Sir Bert, Hubert Chus. Kan ako elementary pa, naranasan ko, ha? Pigliabihan ni Ma'am Susingit Buda sa ludo. Buda nakaranas ako kayto. Malapad na medyo port dos na kahoy sa lubot mo da arnes cane sa tulak. O, ayan. Sabi dyan na, ngunyan ang kaya ko lang gibon sa mga aki, pag angat kang pispis. Ali, aram ko bawal, pero dai ko man tutugutan na mag-abot ang buhok sa pispis. Tama yan. Saro yan sa mga indikasyon kang disiplina. Ako nagtutubod na ang buhok ang dapat garuman ng estudyante ang buhok. Ali, sabi digde, hinugihan dapat da, hinugihan kan mga mambabatas, taan mga batas pabor sa mga kaakian. Dapat specifical stated man sa batas ang mga obligasyon kan mga aki according to their level of understanding and or level of capacity. Buda specific man na stated sa batas ang mga obligasyon kan magurang. Okay? Sige. Sige da. Si Bing nag-upload sa tugang ko. Taod-taod na tabi, Bing. Taod-taod tabi, Bing, ha? Taod-taod. Nag-programa pa ako. Ali? Sige, hindi pa. Sige. Sabi ni Paracayon, yung Tobacco School Security Council Ordinance ni Consiyo, makipaliwanag daw tabi kung ano ang gigibuhon dyan kan LGU. Aday ko pa ini tabi Paracayon na babasa, ha? Dahil pa ko kaining ideya. Kung si isa-isa na apektado, iyan ang magsuspende. Tama po iyan. According to the recent executive order issued by the president, na dapat kung talagang maavoid, mangarid ang maavoid ang loss, dapat kung si isa-isa na talagang apektado, iyo ang mag suspende. But sabi niya digde, but again, ang dapat na po masigurar ang safety kan mga aki, buda kan mga maestra, siring mang kam facilities sa tabang po iyang kan LGU. Ang sabi dyan, ano? Ta sabi ni Paracayod, 53 days na face-to-face, tapig suspend baga sir, tama, modular o online, kaya counted on school days, unless day talagang blended learning. Ang blended learning kaya baga, aram ta, na kung minsan, may mga aki, depende, ha? Depende yan sa mga aki. May mga aki na maski day mo tarama nag-aadal because they really want to learn. But there are children na kung day talaga sindang mapupersang mag-aadal, their tendency is not to learn. Iyan, totoo talaga yan, ha? Plerida Carino Broncano Pudol, good morning po. Pass out ay kay Seth Chen. Sheik Chem. Pudol ng Bariw. Ayan. Pudol or pudol. Cherry Carbura, good morning. Rizakino Biluso, good morning po, Sir Joe. Para kayo, pag signal number one sa area, bako na automatic suspended. Automatic na po yan. Ngunyan. Subagong ngunyan na. Subagong ngunyan. Ha? Automatic. John B. Borse, good morning po, Sir Joe. Jan Biborsi, shout out kami digdi. Salam babang bye-bye. Buang bakakay. Hali ako dyan sa Salvation. Ano? Line up day pa garing naabot kang four wheels ang buwang o kang halabang baybay. Sana matawanan man iyang kiimportansya na magibuhang kipaagi na makaagi ang four wheels. So Salvation Buda napaw ginibuhan na kipaagi ni Mayor Sinon. Ano? Maski da ay pa simentado, maski da ay pang ginapuan, pero pwede na kung mainit. Ayan. Sana mangyari man iyan dyan sa buwang. Aday, sige na. Lingon tagrara ining mga sa endong mga kunyan. Aha. Mga aha. Ayala, sige da. Sige. Anyway. Anggara, pinagtibay ang malagang papel ng mga guro sa kapakanan ng mga mag-aaral sa gitna ng school safety drive. Malagalan na si Phil Cab. Sige, mahapot na lugod nga una ako. Tanganing kunyan. Nganing makasimbag. By the way, ini po so nagganangana kan Sabado ano ko giraray kay Fred ata baka nilingon tagiraray si pinadara ko na ini po kay nagkauro na kami ni Fred pero Fred dahil po na nakari si busy ko niyan Zero, pinadara ko 09944851628. Ilingon ko na ini 485. Alato na. Sumanggana. Alato na ta. Pighanap ko lang. Madali lang ha, tabi. Ta. Dahil pada siya na receive 994-485-1628 iyo. Anyway, ano ko tapo, trong ko po giraray ha. Kung dahil pa po, maludan ko man yan, napagbago. Okay, pero karunong gari po si Fred, ano? Ini kaya, ang magayunon, ta? Dagiton baga, daragit, lalo sa mga guro, nadangog ko nga na isibuen. Nag-live man, nag-komentaryo manungod sa taramo ni Claire Castro. Ako man agad, ako ungko, na medyo garo, nasala duman si Claire Castro, kidiit, nasala duman. Ta, kausa kang pangyayari sa Baralilan duman sa Sambuanga, sa eskulahan, na dahilan da may mga teachers daan na walang mudo na imbis na magturo kan mga aki, arog ka ito. Kaya medyo na ano siya duman. Okay. Pero, ang makuman, sabi ni Claire Castro, sa second interview, pipag-apologize siya. Ha? Pipag-apologize. Then, bako banda ito talaga ang arog ka ito ang gusto niya. Ta, sabi ni Claire Castro, ang sa iyang ina, ang sa iyang ama, are both public school teachers. Kaya kung arog ka ini, ang gusto sabihin niya ka ito, may pagmakulog siya sa mga maestro. Ali, ang bakusan ng mga magayon, ta si Daryl Yap, ha? Kunyan, ano nga nito? Ang father niya ang mother niya are public school teachers. Kaya minuda niya si Claire Castro ina Claire Castro. Madali, bako tama iyan. If you want to be clean, napigiling mo na gusto mong protehiran sa ama mo, buda sa ina mo, dahil ka na mag-ibo kay arugaan. Dahil na mag-ibo kay sala. Because you are, it's just like saying that because my mother is a public school teacher, my father is a public school teacher, I can say what I want to say. No, that's not a license. Tala, tala duman si Daryl Yap. Dapat, dahil na siya nagmuda. Ha? Dahil na siya nagmuda. Ta, if you want to be clean, do good. Bako na, you want to emphasize na araw kayo, tapos mamuda ka. That's not correct, ha? Ayan ako, sa kuya lang yan. Pero, ilingon mo digdi. Sabi naman ni, ininag-viral ini, ako abo kong gibo na politika ini, ha? Abo kong gibo na politika, pero, this is related to what we are discussing. Sabi digdi, ilingon ni, sabi digdi ni, Sara Duterte. Sabi ni Vice President Sara Duterte na nagbabiral, ang mga teachers na hindi marunong magturo. Ngunyan, sabi niya, mayroong mga teachers na marunong magturo, mali naman daw ang curriculum. Ano-ano, nagpaparahanap kisala. Ali, nagpaparahanap kisala. Kuta na, ang magayon dyan, palinggay, nasa programa pa ako, tabi, nasa programa pa ako, may nag-upload pa, nasa programa pa ako, tabi, tab-tab na, okay? Tab-tab, tabi, nagpo-programa pa ako, tabi, alam, nagpo-programa pa ako, tabi, hanggang, habang wala pang ano, haba pang wala pang sumasunod na ma-programa, nagpo-programa pa ako. Ah, sige, sige. Okay. Sige, okay. Okay. Okay, so, ngayon, sabi ni Senator, Secretary Angara, ang mga guro, sabi digdi ni Angara, malagang papel ng mga guro bilang mga mapagkalingang tagagabay na nagtataguyod sa pangkalahatang kapakanan ng mag-aaral kasunod ng nakakalungkot na insidente sa pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Ayan. So sabi digdi, ha, ang kaipuhan daa kan mga maestra, bakusa ng kunyan, ano, kaipuhan maninda ang mental, ano, pata simpre, pag-arog kaya kainian ang nangyayari. Bako tama, bako na ining magayon, sa mga nagtuturo. Ang sabi digdi, panatilihing ligtas ang mga paaralan, hinimok ni Angara ang mga pamunuan ng paaralan sa buong bansa na patatagin ang mga support system na tutulong sa mga gurong lumikha ng protective na kapaligiran sa loob ng paaralan. What do you mean by this? Ano ang gusto sabihin yung kaini? Ano? Ang duty kang teacher is not only to teach. Baka usan na madyan ka, maturo ang pagkatapos mo, mahuli ka. Ang duty kang maestra bilang second parents, siguro, dapat diskutirin taan sa masunod, ang provision kung what are teachers in a school according to the family code of the Philippines. Nasabi digdi, bako sana na ang duty mo magturo. Kundi hilingon mo, ha, kung ano ang mga problema kan mga eskwela mo. Bakmataram nga kita, bako tanang trabahoan. No. Ha? Yan, sa diyan. Sabi digdi, checking in our learners in an inherent strength of our educators, lalo na ang mga class advisor na nakakasalamua nila araw-araw, pahayag ni Angara na nagtungo sa Zamboanga City upang pangunahan ang mga emergency intervention effort kasama ang komunidad ng paaralan at lokal na otoridad na magpapaabot ng papakiramay sa mga naulilang pamilya. Tama iyan, adi. Lalo na ining mga class advisor. Kaya baga, ang dapat, ang kada klase igwa ki class advisor. Talagang totoo yan. Saro dyan sa mga nakakatabang ang mga guidance counselors. Unfortunately, gulpihon kita ki mga bakanting guidance counselors na dahil napipilapan dahil sa kakulangan kang qualified guidance counselors. Because of the law that requires that a guidance counselor can only be appointed as a full guidance counselor if they pass the guidance counselor's professional examination. Balikan tango na po si Loings para sa mga masunod na pagirumdom.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
3: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hepa B vaccine naman para sa Hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron na akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
8: Pabili po. Ano po yun? Pabili po ng supplement.
9: Supplement? Wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
8: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
9: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pautiarco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral dahil higit ng 40 years na nagbibigay protection at depensa laban sa mga sakit ang Pautiarco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
8: Yan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
9: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pautiarco Capsule na may duble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pautiarco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy gan.
8: Non. Magkano ba yung Pautiarco?
9: Ay, ito, 15 pesos lang SRP po yan.
8: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
9: Kapsul hahatiin. Ganon. Kaya nakakita na kapsul hahatiin. Nakakaloka. Basta. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pautiarco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon, nakakaloka!
10: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Thank you, Loinks. Again, pasaon tagrari ni ano, John B. Burse. Good morning po, Sir Joe. Good morning, Mantavi. Shout out na kami digdi sa Alamang Baybay. Iyon na nabasa ko nena din. Ayo, Alamang Baybay. Okay. Santos Riblando, senior ka na tabi, sir. Angas ka na palan sa lahi. Ali, angas na na ako sa live. Ay, bako sa nanoy na angas. Ha? Angas ka. Iyon na, noy. Kunya na kita. Sobra na kita dyan. Sobra na sa senyor. Ano? Bako sa nang senyor. Okay. Para kayod. Sir, mapot ka. O, na eh. Tama. sige na, mahapot na lugod ako. Ay, saro pa lugod, noy. Saro pa. Madali sana, ha? Tabi. Una yung ihapot ko. Disi katurang ko una. Christian Alejandro, good morning, Sir Tabi. Tabi, sir, kami kang inot maski pigpapabarakay mo kami. Tasigi ming irinom. Lay kami, makapirmi ki good moral character hanggang day kami namimintura kang mga bandal me. Pero day po kami nagtanom kikulog kibuot. Ayan. Akibuot sa imo. Taara me, pigdidisiplima mo kami. Thank you, sir. Christopher, Kriston H. Alejandro, batch 1987. Salamat, tabi, Kriston. Ano? Aram ko na sasabutan nindo ako kayto. In fact, maski sa mga nakabaradulang kumang kayto, nagkakairiling kungon yan. Nagpapasalamat. I mean, nasasabutan ninda. Ipigpapaabot sa ko ang mensahe na nasabutan ninda ko. Dapat paano sa paratuklo, sabi ni Husla Unon, maging modelo talaga, daing puwang magturo kisala. Iyon magayon ang pinagsabi ni Castro. Ade. Arog sa nakaitong maestro na daing naghihilmet, tapos sinurugan pa kan Alliance of... active sa bayan at ng aning dek kita maka-open ki pag-iriba. Ali, sabi ni Christian Masinas, heart, heart, heart, heart and smile. Clara Rimonte, morning po. Maria Ninebet Saison, good morning po, Sir Joe Tabi. Bakong Glenn. Ali, Kriston Alejandro Gararay, malaog kami pagkatapos na plug ceremony. Tumas rigarilyo muna kami sa tindahan. Kaya special plug ceremony. Ramduman ko kay ito, Ali. Nyaon ako dyan. Kung dahil ka mag-attend kang plug ceremony, ma-plug ceremony ka mong special. Mapili pati kita kasarong mabit. Ma-lead kang plug ceremony. Tama man ang ganda. Pero ako kay ito, bakong intrimis, garungan niya ako sa lahat. Because the flag ceremony should, the flag singing of the national anthem should always be done with the rising or raising of the flag. Kundi ito ay nakaitaas na sa flag, alangan man ay baba. Pero that is a show, that is another way of showing that they should love our country. Dapat mag-attender sinda kang flag ceremony. Ayon, pasensya ka na Kriston ha, pigigibo ko ini kayto. Ayan, pero bako po yan. Ako minsan nga, no nakakakulog ako kayto ki iskwela, kabado lang ako. Totoo lang, I did not eat the whole day. Ha? Because I want to punish myself. I was not happy kung may naaro ako kaan. Bako. I did not eat the whole day. I ate in the evening. Ha? Pangudto di ako kung nangungudto. To punish myself. So that next time I should not do that. But I cannot stop thinking that it is for the good of my students. I want them to be good citizens of the country. Kaya, nainindaram na ako mismo, nagsasakripisyo kung ako man nakabadol kay mga eskwela ko. Tabi digdi, sa eday bako, pero never kaming nadagit sa emo, kang tropa mi, taara mi, para sa karahayan man sana ang gibo mo sa mo. Thank you, sir, sabi niya. Kriston, ako, salamaton sa emo. Sana magsirbi ini na giya na reminder sa satuyang mga aki sa ngunyan. Ade? So po, makisabay na wala pagluwas mo. Okay. Panahon, mi kaman ma'am nakaryon. Tama. Mid-70s. Kaito kami, Mrs. Enriquez, ako, si Mrs. Karyon. Yan. Pag may nadidisiplina, duman ka sa guidance. Arugaan ang team. Kung may nadidisiplina, ako mismo ang minadara sa guidance. Muya ako, maramang ko. Susada ako man, buda susada kan aki. Tanganing matawanan kita mang advice. Yan ang role kang guidance ka ito. Sige. Pag late sa plug, gabos, bagangan sa ubay. Sabi ni Usla Unon, naglaog ako sa Tabaco National High School. Bantugon ka na, sir, sa estrikto. Pero dain mi lamang nasapar ang estriktong pagdisiplina mo sa higher section. Kadaklan paano sa pasay. Mga nasa patali section. Tama baga, maray bagaan. Maray baga, huslaonon ang patali. Nata, matali, may ta, ano ang patal na, pero may tali man. Ali, patali ngayon ka, patali ka, de magdagit, so mga taraman ki patali. Maray, ang tapatal na, may tali man. Ali, sige, hunin na tabi ang hapotantaw na. Sabi digdi, ang gara, pinarangalan ang nasawing estudyante, bayani, mga kawani ng SG National High School sa DepEd Heroes Day. Sabi digdi ha, pinangunahan ni Education Secretary Angara ngayong Lunes ang paggawad ng Department of Education or DepEd Heroes Award sa pumanaw na 15 anyos na Boy Scout na si Chris Lawrence Pabian. Isang mag-aaral sa grade 10 mula sa San Jose National High School sa Tacloban City, pati na rin sa mga guro na kawani ng paaralan dahil sa kanilang pambihirang tapang sa gitna ng pamamaril sa kanilang campus noong Hunyo 22. Isinagawa ang parangal kasabay ng paglulunsad ng ikalawang taon ng DepEd Heroes Program kung saan pinararangalan nang posthumous ang grade 10 na mag-aaral dahil sa pag-aalay ng kanyang buhay upang protektahan ang kanyang mga kaklase nang subukang pumasok ng salarin sa kanilang silid-aralan, pinigilan at hinawakan ni Pabian ang pinto upang bigyan ng oras ang kanyang mga kaklase na makapagtago. Dahilan upang magtamo siya ng mga nakakamatay na sugat. Magayunon in that day. Garo ako mag-ibig kayo na eh. Iyo. Sarong aki isinakripisyo ang buhay sa pagligtas sa iyang mga kaklase. Siya si Lawrence Chris Lawrence Fabian. Ayan. So, again, magayuno na ganyan. Pero ano pa man? Ano? Ano pa man? Nasa ikaduhang buhay na siya. But again, he should be remembered. Siguro ko na siya rurumdumon kan mga tao, rurumdumon kan sa iyong mga kaeskwela na sarong bayani, sarong dakulang tao na nagtabang, nakunday sinda, nakunday siya, bako sana saro, at bako sana kumpira ang nagadan, pwedeng mas dakul ang nagadan ng mga eskwela. Again, sana nasa langit si Chris Lawrence Fabian. Okay? Again, pira pa daw na Chris Lawrence Fabian ang magpiplay na role para po na magserbing ideal na estudyante na handang magpakamatay. Ang apunta kay Akeni, ano, we call them heroes and they are patriotic. Patriotic in a sense that they want to save not only the country but the people. The people, the Filipino people. Okay. Sabi ni Husla Unon, sa kriminalo tabaga sir, it's better na ika makainot kaysa mainotan. Ayan. Prinsipyo yan, Husla Unon, sa militar. Offense is the best defense. Ngunit lang dahil ka na mainutan, inutan muna. Ade, offense is the best defense. Ako kaya baga, prinsipyo yan. Pero, lang data, ali, lang, sa iba, may mga tataramon pa dyan na, ano nga ito, mas maray daang bantayang kakipulis kaysa bantayang kakitires. Ayan, ano ang tires? So, mga langaw baga na argan. Ade, pero, wrong. The best defense is offense. Pero, hiling ang tagararay, mas magayon na daay kang kaiwal. Nganing daay kang kaiwal, daay magibo kisala. Ade, Maria Ninibet Saison, sorry po Sergio Palan, watching po dito sa La Union. Magayon po ang programa mo tungkol po sa disiplina sa gabo. Salamat po, salamat ng tabi, Maria Ninibet. Iyaon siya sa La Union. Mag-ingat tabi dyan, ano? Anhaputa na, tanganing makasabay pa si Ursula Unon. Aber, anhaputa. Pero madiskas pa ko, saro pang didiskuteron ko, ha? Aber, si Isay Susaro sa mga estudyante sa San Jose National High School na saro sa mga nagadan na nagserbi. Pag-awardan dahilan sa iyang pag-try o pagbalo na protektaran sa iyang mga kaeskwela. Ano tabi ang pangaran? Uy, Amir Lau, mag-text. Text lang po ha, text sa kuya pong numero sa 0906-864-1805 o kaya po sa 0951-687-7375. Okay. O yan na. Paburo ko na. Sige. Halingan ta daw. Ang dapat po may pangaran, ha? Dapat po may pangaran. Kung dahil pong pangaran, i-disqualify ko na po. Tarog kan sarong alo. Dahil bagaki pangaran. Ade. May nag-upload na naman tabi. Alato na. Madali siya na, ha? Hello na. Sa programa pa po ako. Atod na po. Hello po. Sa programa pa po ako. Taon-taon na tabi, okay? Sige. Sige daw. Anangga na tabi, unin na. Sunain not ha. Sabi digdi. Chris Lawrence Fabian. Hilingan ko daw kung tama. Chris Lawrence Fabian. Tama. Ayaw, tama. Chris Lawrence Fabian. Anong gana tabi? Yen of Malulos. Yen of Malulos. Okay? Sige. Mm-hmm. Ay, sala. May nainot pa palang tabi. Alatuna. May nainot pa tabi. Yen of Malulos. Hilingong kugiraraya tabi. Alat. Ata. May. Ay, iyo na. Yen. May nainot pa. One. Sige daw. May Bertong answer. Nainot mang kuta. Bertong ang lingan talaga rara ini. Sige. Nainot. Iyon naman ang gadi. Tama naman ang gadi. Adi. Ha? Si kunya na po. Ta Bertong daan ang sirikan. So nainot. Adi. Lingan ta daw. And ito na ano. Okay, si Yen of Malulos na po. Yen of Malulos 3303. Okay, so again. Sige, last na enig di discuter ng tata. Ruli ano naman. Ade, sabi digdi. Ane, mga komunidad ng paralan sa DepEd Zamboanga City nagkaisa sa panawagan ni Angara para sa seguridad. Ito pala nasunang badilduman. Matali da ito. Nata daw, ano daw? Basahon ko daw ito kimaray. Ta nganing masabutan ta kimaray. Ade? Tadig di, mga komunidad na paralan ng DepEd Zamboanga City nagkaisa sa panawagan ni Angara para sa seguridad. Aha. Pero diskuteron ko pa ini sa masunod na giraray. Tayaon na po si masunod sa tuya. Ade, yaon na po sa tuyang pigga sa saluduhan ng unyan. Ha? Na school head as in anchor man si Mr. Bueno. Masunod na. Okay. Sabi ni Lovely Bulima, good morning sir. Okay. Thank you. So, salamatan ta po ang sa mga sponsors. Si Honorable Mayor Sinon Bulante, si Honorable Kagawad Salve Estacio Balingbing, si Honorable Kagawad Riner Burse, ang satuya pong kagawad si Ringmampuan si Dolian Madrona Kanapit, si Ringmampuan sa iyang ina, si Norli Madrona Kanapit, si Ringmampuan Bilya Ason Resort, si Ringmampuan KGB Auto Supply, yaon mo po ang satuya pong Uncle Fred's Car Wash Paint Services and Car Wash, and of course Anjo Driving School. Siring man po, paparam ko po sa Sabado, ano, magkakigwa kita ki free theoretical driving course dyan po sa Anjo Driving School. Tangani, ang sa endong gagastun makakuha na ka mo ki students permit, sa halaga lang po, magasto lang kamo mga 750 pesos. Iguana ka mo kang ki students permit. Pero maatinder po kita kang ki theoretical, magpumpong alas 8 ang aga sa Sabado po, 29. Okay? So again, ano pa? Sharing pasalamatan tamang po ito yung mga station executive. Si Mr. Jing Montealegre, si Mr. Romy Bulante, si Ma'am Rosana Osangbore. Si Ringman po, karibanan tango niyan. Ang sa kuya pong dating eskwela, namang niyan mas gwapo pa sa maestro, si Mr. Luzon Loengs Bornasal. Siyempre po, yaon po si Sir Manny Almoguera. Asin po, yaon. Ang sa tuyang nasunod na programa. Abangan po nindo, ano? Si Sir Bueno. Okay? So, abang po kita naghalat. kan kumusta malilipot? Balikan tango na po si Loings. O na sa lesa nagiro.
11: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame. As in iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
12: Bes, huyan ka palan? Maridudig di may dumanon kita.
13: Ha? Nata, masaing ka.
12: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
13: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
12: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
13: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
12: Oh, anong patigahalap mo? Musla!
14: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
15: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
16: Para sa saidong pangangaipo sa mga construction supply, hardware, asin lumber, ang sa tong pinagkakatiwalaan sa presyo, asin marhay na serbisyo, King James Enterprises, King James Enterprises, Wilercon, Good Lumber, Coco Lumber, Wood Moldings, Hardware, Electrical Supplies, Hollow Blacks, asin gravel and sand, King James Enterprises, makukuha sa Karangahan Boulevard, Dombon, Tabaco City. Contact numbers 052-742-5194, 0939-938-5808-0917-53. 350599 and 0933-113-1291. Open from 7 a.m. to 6 p.m. Monday to Saturday and 7 a.m. to 12 noon on Sundays. King James Enterprises accepts major credit cards.
17: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
18: Ano pong pangalan mo?
19: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
20: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
19: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
20: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
19: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
20: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
19: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
20: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
17: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
21: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max White Whitening Soap. Ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
22: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
0: Something uplifting. Somewhere convenient. Somewhere with an awe-inspiring view. Soak up the beauty of Bicol in the newest deluxe accommodation in Tabaco City, the Blue Hotel, situated in proximity to the central business district of Tabaco City and giving you the uplifting views on Mayon, the sky, and the sea. The Blue Hotel is set to become your venue of preference for leisure and business. Looking for a table for two, whether for a date night or an all-important business meeting, you can't go wrong picking a spot to meet at Bene, Italian Cafe, Boulangerie, and Patisserie, located at the third floor of the Blue Hotel. Taking inspiration from the Italians' passions for life's pleasure, Bene offers a dining experience that will be an absolute feast for your senses. Looking for a place to relax and recharge? The Blue Hotel has six different room categories valued as low as 5,150 pesos per night, each with its own unique feature, whether it be a private dating pool, a great view, quick access to the main pool, a mini kitchen, or its own easy access garage, all mindfully configured to suit varying needs and preferences. Looking for a place to house your celebrations? Safira Grand Hall is embraced by luxurious touches that are meant to tickle your senses. In this function hall, you can turn your milestones into memories, whether it's for your family, friends, or colleagues. Now, what else are you looking for? The Blue Hotel has it all. For bookings, rates, and other information, you can reach us through via Messenger, www.facebook.com/TheBlueHotel. Phone numbers, 0985-110-8592, 052-820-4954. Email us at reservations@bluehotelalbay.com.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
18: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
23: Wow! Gustong-gusto ko yan!
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot, at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin, at tatagal si mister sa alam nyo na.
18: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
23: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
18: Healthy na?
23: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
18: Basta may black.
23: May bala.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
24: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
25: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
26: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
27: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
26: All in one.
27: Ito ang One Radio News FM.
26: One Radio.
27: Tindugo na. Bicolandia.
28: One Radio.
27: Kumusta? Malilipot. Programa kan lokal na gobyerno kan malilipot albay sa pangingenot ni Mayor Senon Binias Bulante. Kumusta? Malilipot. Paghayag kan mga programa, proyekto, asin aktibidad kan lokal na gobyerno para sa progresibong malilipot. Makiaram, sumabay, magpartisipar. Kumusta? Malilipot. Kada Sabado, alas 9, sundo alas 10, nin pag

0: Philippine Standard Time, 8 minutos na makalipas po ang alas 9. Diyos maray na aga sa sa indugawos mga katindugon. Welcome digdi sa programang Kumusta Malilipot. Sarong programang tuyong pinagdisenyo kan lokal na gobyerno kan malilipot albay sa panginginot ni Mayor Sinon Binyas Volante. Kumusta Malilipot. Pagdayagan mga programa, proyekto, asin aktibidades kan lokal na gobyerno para sa kamautan na progreso. Kaya magsabay, makiaram, magpartisipar. Kumusta Malilipot. Alas 9 sudo alas 10 ning pagkaaga kada aldaw na Sabado digdi sa 91.3 News FM Tindugona. Sa pangaran ka 18 barangay kan Malilipot po dyan sa pamitisan kan Bulkan Mayon sa Kalbayog, mga taga barangay San Roque, mga taga San Jose, sa mga taga Binitayan, San Francisco, Santa Teresa, barangay 1, 2, 3, 4, 5, mga taga Santa Cruz, sa mga taga Kanaway, San Isidro Iraya, San Isidro Ilawon, sa tulong barangays dyan sa Isla Kangagraray na sakop kan Malilipot, ang barangay Salvacion, San Antonio Sulong, San Antonio Santicon, sa presente yaon at sa tuyang alkalde, ano ha? Atab na nagpasiring dyan sa isla. Sa mga empleyados kan munisipyo, mga miyembros kan sangguni ang bayan, mga department heads, mga mahigos na job order employees, yaon dyan sa solid waste management, mga street sweepers, mga katindugon niya to sa Mawasa, sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Public Safety Office, dyan sa Engineering Office, sa Rural Health Unit, syempre ang sa tuyang barkada, ang sa tuyang panihon, dyan sa Municipal Planning and Development Office, si Engineer soon to be attorney Andy Bilan.
1: Good morning.
0: Good luck, Mano Tabi.
1: Good morning.
0: Sa kabos na mga nakatutok digdi sa 91.3 News FM Tindugona.
1: Good morning.
0: Sa pangaran ni Lohengs, yaon man mga katindugon, ang sa tuyang floor manager, ini po si Bueno. Alas 9 sundo, alas 10 po kitangon niya na pagkaaga. Tangani na aramon ang mga naging aktibidades kan sa tuyang lokal na gobyerno para po sa panagus na pagtaoning tultol na serbisyo publiko. 11 minutos na makalipas po ang alas 9. Dahil na po niya ito inipagparahalo yun ta. Ang sa tuyang alkalde nga ni Uto, di na plus na lamang. May nag-iing-ing sa kuyo, orbaan lamang ko ni Guadyan Kikasag. Ano nga yung kasagbuin ong lapakan ka? Unisog po. Kinaban! Yaon po si alkalde sa Isla Kangagraray, particularmente sa barangay Santicon. Sa barangay San Antonio Santicon. Ayan. Tibaan kun may mga makaulay man kita dyan na mga opisyalis, ano? Tangani na maaraman niya to. Ano man ang sa indang namamatian na sa kahaluyan na panahon, ngunyan igwana sindaning alternatibong agihan na mataosindanin na mataosain na nin

0: easy access mga katindugon digdi sa sentro kana sa sentro kana sa tuyang lugar sa siyudad ni Legazpi, sa siyudad ni Tabaco, siyempre sa banwaan kan malilipot. Kumusta ang mga yaon dyan sa bypass road? May good news po kita dyan. Siyempre sa mga taga Barangay Binitayan. Good morning! Mga katindugon, maapod na po kita kay Mayor Sinon. Na yaon po sa Isla Can Cagraray sa mga oras na ini. Tangani na siya na po mismo ang makaulay niya to asin magtao sa tuyan in mga updates kana nangyayari dyan po sa isla. Yor, gari ang sa imong pakautob dyan sa la. Hindi raw kita sa saro, mga katindogon. Kumusta man ang mga yaon sa merkado publiko? Sa mga oras na ini, puon na magkaigwanin mga bagong edipisyong establisimiento de negosyo, terminang busy ang sentro kan malilipot. Ano po? Ayan, nakakunik kita sa satunyang alkalde gamit an... Kinaban. Arena, good morning kay Manong Jun sa Peter Buda. So sa kuyang bisiklon, mga katindugon, puminundo sa tahaw kan tinampo. Maray nga ni tani ko nasung na nasungkal kidarakula. Kina ba dito mga katindugon ta puminundo sa tahaw kan tinampo sa kuyang bisiklon. Iya ba ana, sabi ko salamat sa Dios na daiman, ha? Nakalikay man kita duman sa mga pigaapod na katibaanan. I-acknowledge mo na niya to ang sa tuyang mga paraantabay kay Christian Masinas, kay Say Osay Blanquesa Bungkalos, kay Uslaunon, naluyon ka sir, nagpahinang ka sa hapon ako nagpapahinang sa Boulevard tabi Uslaunon. Pagkagapa no, nagpiprepararki pa mahawan buda, nagigilamaw man ako. So sa kuya pa nung ano, kangudan kay puwan mag-atab man, di maprepara kita kipagkaon ta mapasiring duman sa binyo. Kay ninyo base kay Madam Ellen Bisa, kumusta tabi Madam Ellen Bisa? Kay Rose Bermundo asin kay Manong Imbol. 16 minutos na makalipas po ang alas 9. So, sana dahi kita magpalyar na dahi ita makakuntak. So, sana mga katindugon, makakunik kita. Dahi kita magpalyar nyo na makaurun ngon yanan sa tuyang alkali. Tayang on nga ni duman sa isla. Ang problema ka ini, so signal, duman kita madiskwido. Mga katindugon, ta, bako pa istable ang signal ka na self o kuyan dyan, cellphone, iguaman ko ta na dyan ki kaniliksyon, nagdonar ki mga Oro Starlink, pagka-pirde, tapos. Pagka-pirde, mga katindugon, kinaman. So, Starlink, dahil ng link, ha? Dahil naman ki link, mga katindugon. Mayor, yung kanatabi sa kuyan, ibong nalinya. Mga katindugon, ang sa tuyang alkalde. Yor, good morning!
1: Good morning! Sa mga yaon sa istasyon na Pangiriba, at mga parahinan nyo, yaon kami ni Kapis Katrinier. Tuda-tuda ang baklay na.
0: Ayan ba, nadi...
1: Na-alabler kami kan sa mga aagihan.
0: And
1: yaon si Kapitan, muda sa mga... may mga residente niya ang ligde.
0: Maray na aga sa Indo, tabi.
1: Maray na aga.
0: So, atabun ka man nagpasiring dyan, alkalde?
1: Talaga, kaya po na
0: Siguro mag ano?
1: Nagkukulang kita kang oras. At medyo amay na oras.
0: And sa presente, anong lugar na ang na-clearing dyan sa isla?
1: Hello.
0: Are sa ina po kitang party nag-gigibukan clearing operation para sa pagpapadagos kan opening, road opening?
1: Clearing kami sa Santik.
0: Mm-hmm. Siguro dapat mag-steady mo na kamutabi yor. Pwedeng mag-steady mo na tanganing clear. Tako nag moving medyo bako magayon ang signal tabi alkalde.
1: Ano, medyo mahina ang signal.
0: Oho, kapag ka nag moving ka mo, siguro magpalimpoy mo na kamutabi yor diyan sa may masignal na lugar tabi.
1: Ayo. Ano ang signal
0: mo? Okay na po dyan. Okay na. Siguro dahil na mo na mag-hiro tabi alkali. Tanganing klarado na masabutan kan sa ito yung mga paraan tabay and, sa indong pinagkakasilibutan dyan sa isla. Tabi alkali.
1: Ayo. Yaw kami nigde para makaistorya man sa mga agihan na gusto man talaga ninda na magkaigwa na sila kay Tinampo. And yaon di si Kapitan. Nahilin ko si Kapitan. Kumbinsido ako. Rago na sa baklayan.
0: Mm-hmm. Aki pa yan si Kapitan?
1: Minaluwas pa sa nito sa iyang operasyon sa puso. Pero nahilin ko ngunyan. Maano ko na. Daw mm-hmm. sa baklay.
0: Talaga? Uh-huh. So, ang hiwas kantinampo na pinagigibo niya to, Tabi, your ano ang sukol?
1: Hello.
0: Ano po ang sukol ka na tinampong pig bubukasan niya to dyan sa isla?
1: Mga 8 meters, mga siringan. Mga 8 meters ang kadakula.
0: Uh-huh.
1: And yan ang ano may, na ang target talaga, maubos niling tulong barangay sa isla.
0: Uh-huh.
1: Na makadagos naman lamang ang ano, ang bihikulo.
0: Mm-mm. So kunyaon ka mo sa Santikon, sa inapling iyan, tabi alkalde? Katanduanes?
1: Hello?
0: Kunyaon ka mo ngunyan sa Santikon, sa inang kuyan, direksyon ka na tinampo, hali ngaya sa Napaw, o sa inpuan na direksyon ka iyan?
1: Abali, so hali sa Napaw, parang madiretso siya. Tapag ang hali sa Napaw, ang napupuntok niya talagang barangay, iniong Santikon.
0: Santikon.
1: So inot ang ginibo, nagpasiring kita sa tuo, so tinapos ka, salbasyon ito.
0: Salbasyon?
1: Oo.
0: Pasiring ito sa eskulahan, tabi?
1: Sa eskulahan kan salbasyon.
0: Okay.
1: Ngunyan, straight naman ang samuyang si gigibo mo niya. So, ano yan, straight kaya tungali sa Napaw.
0: Mm-hmm.
1: Pero iguana kami kay Pinaunan, hindi sa Pawala, pasiring kami sa Sulong.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang yan, nagpapakot kami kan Colbert para maayos sa Colbert duman. Habang daingibo sa equipment, nagtitira na kami hindi sa pasiring sa Santiton.
0: Oo, ining pigbubot na kanya itong mga Colbert, mga saradit na creek man sa naiyan tabi alkalde, bako man salog talaga, bako man na kuyan, dakulang tubig bako ang nagbaba, nagbubulos.
1: Bali mga creek ini, in case na naguran, dakulaan tubig kide,
0: mm-hmm.
1: prepararan taki mga culvert para na maraot ang sa tuyang kalsada.
0: Ano, gura naman kadakula ang culvert na piga kukuyan niya to tabi alkalde?
1: Ang pinakadakula na piglaag miligay, 1.2 meters.
0: Mm-hmm.
1: Sobrang sarong metro ang kadakula at ang, ano, ang luho.
0: I see. Pirang patong tabi?
1: Bali, ang ano kain eh, nagpahakot kami ligay si Duce. Kasi medyo, ang base kain eh, medyo dakula. Papatungan may inikidaga.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang task kayo na baka mamaya mga utso na lang talaga.
0: I see.
1: Na yung pinahuban.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat nakula, halaba sa erarong. Kaya dusing culvert yan.
0: Oo. Ang kadakla na basis magatabi alkalde, ang problema kan culvert, madaling masulat, kan mga ragpa, bako man po, delikado na kapag ka nagkusog ang tubig ngaya, oran na dakul na ragpa na pwedeng makasulat kan culvert?
1: Natural ini pero kay kuha na sa mga pagiribat talaga sa barangay, pagriparong na sana, talagang nagsaga kita di kampundo, bako man ini sumaypundo bagang mga 100 million
0: pundo. Kundi,
1: mga pundong sigimot-simota na ipig kukrodo, ipig wapadalagan, sa iba, saguto na sana.
0: Okay. So, kumusta man ang acceptance kan community sa indong pigigibong esfuerzos?
1: Yan, hindi sikap siguro baka mamaya pwede mo ka-history yan kung ano man ang mga pig ano yan so piglalauman ka ng mga kabarangay niya ligde na siring kayo ng pigigibo ta.
0: Oo, pero siguro, sa indo po tabi alkalde mga sundo no arin niya to pig tatarget na matapos na ang clearing operation and then itong pundo sa General Appropriations Act magamit na kan Department of Public Works and Highways.
1: Kung mag-asa po kita sa kuyan, DPWH ka ini next year ini kung completion ka ini kumbaga sa tuya ang tinuunan ka lang digde na ma-open lang ini para at least ma-open the boss. Ma-open Pinampo, buda, ma-open sumata and mga satuyang pag-iriba na mapunduhan ini.
0: So sa
1: yan ang pigigibuta kasi pag beta ini
0: pinunan
1: ay pirmi kita nasa ano ini list priority kita. Ang hulugan na pa ko ini
0: kasi nga ni
1: nagiro na kita na mahiling kang kuan na talagang ini kaipuhan ini kan mga tao dito.
0: Nasa least priority na yan kasi dakulao na ang pirak na ginastos, bilyonis na para sa pagbukas ning tinampo dyan sa Kagraray. Pero kadaklan, daimang kimanga harong, so inagihan. Yan kuta na ng mga dakul na makikinabang, doon ako nalungkot kasi kung daiman ang maghiro ang lokal na gobyerno, daimang hiling na ay importante ini ta mapapakinabangan ini kang kadaklan tabi alkalde.
1: Iyan ang tigalalauman man kan mga residente digday saro na sa inadra ngay na nadada pinurundo ang kinakulaon so dahil mangkiharong sumaka era ipo nadada ingaya kami at kaya ngunyan maski sa liit na pundo kan lokal na gobyerno at least mamatian man lamang ninda na maski sa liit na pundo hindi asikaso ta sinda na mapakaag ang liit ang pundo sa tama na pangangaipo kasi ito yung mga kaimanwa.
0: So, dyan niya to mga katindugon sa isla mahiling kung Gurano ka Porsigino ang sa tuyang alkalde na pakurunahan asin dangugon ang sa indong mga inagrangay na talagang pigado kapag kaamihan, kapag kahabagat na didipisilan kita na maglugsot digdi sa banwa. Di ngunyan, pag-arog kayan, maging functional, operational na ang gabos, ay lusot-lusot na di igwa naman dyan yung mga nagbarakal na bisiklon, tabi alkalde.
1: Igwa, may mga dati nga ni, digding igwang bihikulo, kaya kana open to so salvasyon, nagkaurog mama. Dahil pa nga ni, kami nakatapos, gusto na magsarakat. Wala na magralaog. Salvasyon,
0: Pero sa present, ano ba ya? Nag-igwa kita ning bako na kaipuan mag kuyan kaayan. Kumbaga sa ano, dapat maging matagas talaga siya. Ano ang masunod dyan? Pagkatapos na gumamit kita ning bako, siyempre dapat may pison.
1: Sa ngunya, nahiling ko ang dalagan kang trabaho. Naghuron kami pagkatapos si Kuan. Si operator, may lugar siya digding medyo matagas, talagang ano siya, naghuron kami, sabi ko, medyo itada lang, basta importante maagihan. Pero kung may mga dapat ikat, itada lang muna, ma-request girare kita ki bulldozer.
0: Bulldozer. Uh-huh.
1: Bulldozer na dakula, na igwa siya ki repair sa likod.
0: Sa likod.
1: Na yan na matagas naan, i-dali ang itong nasa likod ng bulldozer.
0: Sugari arado? Sugari arado?
1: Hindi ano siya, garo siya arado. Hindi ano yan. Mapababa sa first grade, ganda na. Yan ang pig-history yan. Kaya, sa ngun yan, bako lang muna para halos kung pwede maubos na so dapat i-open, ma-open ka na. And pag medyo madali na, ma-request kita ki-bulldozer.
0: Oo, pero ang pinakamagayon dyan na halos dahil naman kita nin problema pag-abot naman sa right of way, tabi, Mayor?
1: Igwa pa man, kundi yao si Kapitan dahil naguhungok para taurunon. Na masulot silaan. Uh-huh. May mga
0: dikit
1: pa sa right of way.
0: I see. Uh-huh. Pero ngunyan tabi, alkalde, mapuupo nan o magpuo na mabuksan niyan, nagparauran, kumusta ang sitwasyon niya? May mga lugar na nadugi dyan sa pigbukasan natin ang po?
1: Sa ngunyan, daiman sa ngunyan ki, ano, kasi mara ang panahon.
0: Mm-hmm.
1: Daiman kisiring ka na, ano,
0: sana daiki pag-agihan ki pababa, ki Carabao, kasi dyan kita madadali, araw ka nangyari duman sa Bilyermo, sa binukasan sa Naso Tinampo, nadugi nin maray, tapig para agihan ki Carabao, buda pababa, tabi, alkalde?
1: Iyo, siguro, nasa barangay na ang mag-ano kayan, riparo. And so kaipuhan trabaho, riparoon man kang so mga nasa itaas, lokal na gobyerno, silingan sa provincial government.
0: Mm-hmm.
1: And makihurong kita kay Kong Grisel. And nangako siya, si Kong Grisel.
0: Mm-hmm.
1: Ano tulo siya na pangako siya kay 50 million bigdi sa na-open Tanginot.
0: Uh-huh.
1: Na inagingan niya ito na pasirin sa salbasyon.
0: Mm-hmm.
1: Siguro kung dahil kita naghingwa na inagihan tayo ito dahil niya na agyan sa sitwasyon, dahil niya na hiling sa kamugtakan kan mga kahe manwata digday, baka dahil man kwenta kung dahil ito man inopen. Kung niya inopen ta, tapos baga na open.
0: Oo. May nagsasuggest digday si Usla Onon, igwa daw ning posibilidad na makabakal kita nin lote, tangani na dyan gibuhon ang sa tuyang waste disposal facility, tabi yor, Mayor?
1: Bako man garo siring saan, kasi paano saan kita maagi sa Bakakay, baka maano kita.
0: Uh-huh. Sa Bakakay nga kita mag-agi.
1: Alawigon kaya?
0: Masarayo pa yan pasiring sa Alawigon? Alawig pa yan pasiring sa ang daraga?
1: Siguro ang ano yan, baka
0: mm-hmm.
1: Ang estimate sa kuyang driver, baka mga 30 kilometros.
0: Ah, 30 kilometros ang pasiring dyan? Jesus Mariosi.
1: Oo. Alin
0: sa tuya. Oh, magugulpi talaga. Anyway, ang importante, may mga suggestion na magayon. Kaya lang, siyempre, nakul kitang i-consider. And then, iyan, baga nasa isla. Mahagad pa kita ki... ang kuyan, makonsulta kita sa DENR kung yung kaso man. Okay. Sige.
1: Ayo. Pero at least maugma kita.
0: Mm-hmm.
1: Na ano yan, at least sa tuyang mga kahimanwa, nag-uubay man sa pagplano.
0: Mm-hmm.
1: Paano kanyang sa tuyang banwaan.
0: Uh-huh.
1: Pasalamat kita dumaan sa nag-suggest ako. Pero may ako open sa suggestion.
0: Mm-hmm.
1: Maray, nangahulugan, nag-contribute man sinda kita talagang muya makaan. Iyan ang mga kaipuhan sa banwaan ta na so masipuro pa paano nagpapakuhin sinda nagpaplano man.
0: Mm-hmm.
1: Iyan ang mga magayon na makalaog sa ano kang local government.
0: Mm-hmm.
1: Na kaya nga nagkagawa na kita dyan ki dakul na mga
0: CSOs mga CSOs
1: para at least nag-igwabaga kita ki meeting Municipal Development Council yausin na makaugma na dahil nagpa-participar.
0: So antes kita mabalyo sa ibang topic, kaurunon ko daw tabi yor si Kapitan Rinier Barbante kung okay man sa iya.
1: Oo, yaon digde. Pares kami hinang-hinang.
0: Kap, good morning po, Tabi.
2: Good morning, Tabi, Sir Buen.
0: So, si Kap Rinera Barbanti po, kan barangay Santikon. Ay, ano ba ya? Santikon ba ya o Sulong? Santikon, tama.
2: Santikon, barangay San Antonio, Santikon.
0: Santikon, opo. So, kan magbukas, magpuo na magkaigwaning road opening pasiring dyan sa Sendo, ano man sinaging reaksyon kan mga tao, Tabi Kapitan?
2: Eh, no, Tabi Sir Buen, haluy na pa anong panahon na igmamaawot kan mga tao di kisamuya na magkaigwa naman kami ki direktang access baga, baylan.
0: Baylan.
2: Sa poblasyon.
0: Mm-hmm.
2: So, takong nagkakaigwa ki mga maraot na panahon na di kami makaagi sa dagat, igwala man kami ki agihan pasiring dyan sa poblasyon.
0: Uh-huh. And sa imong nanghiling digdi sa espuersos kan lokal na gobyerno, sa inman po kita pwedeng maglaog tanganing makatabang?
2: Enot na enot po. Sugabos ng mga posibleng pagabot po magaduman sa ano kang right of way.
0: Mm-hmm.
2: Iga-asikaso po kang barangay. Itong gabos na mga kagsaliri kang daga na agihan
0: uh-huh.
2: na pakiurunan sinda, ma-explicar sa inda so
0: binipisyo
2: na may tataw kayo ng road opening.
0: Mm-hmm.
2: Makulang sa kada bakulang duman mismo sa inda kundi sa bilog na barangay.
0: Uh-huh.
2: Tanganing ang kumbaga madali lang sa inda na magtugot na maagihan ang sa indang mga papi. Paano yan? Taga.
0: Oo. So, dakulang bagay na yaon ang sa indong suporta dahil ang taan lokal na gobyerno maski gura no pa man kapursigido ang sa tuyang alkalde kung daiman ki suporta hali sa indo medyo mauulang mahahaloy ning diit dahil ang taaramtaman na kapag may naagihan na propriedad, may mga pigi-expect iyan na kabalyo tabi, Kapitan.
2: Iyo po, Sir Buen. Sa presente po, alos kadatlan man po kan mga agihan ngun yan, okay man po sa inda dahil saro na nga ni, dahil man kita nagtutunong na ma-explicar po sa inda ang magiging magayon na hatod kay ni po sa samuyang barangay. Apisar pa po duman sa igpapahiling na grabing pag sa diuntana, grabing paghinguha kang sa tuyang lokal na gobyerno sa panginutan kang sa tuyang mayor na dapat yaon man ang suporta kan mga tawong iyo talaga ang tunay na mabibinipisyoan kang pidigibo kong ini kang local government.
0: Oo, dyan sa barangay Nindo Tabi Kap, may eskulahan man po kamo? May elementary school?
2: Igwa Tabi Sir Buen, niyaon po di gisamuya ang San Antonio National High School at niyaon sa boundary kang San Antonio Sulong ang San Antonio Elementary School. Kaya kapulaon na bagay po ini na mga tinampong ini pasiring duman.
0: I see. Oo, pira naman ang populasyon nindo Tabi Kapitan kung rumdom po nindo?
2: Populasyon po kang
0: Santikon. Santikon po. Sa Santikon. Barangay Santikon.
2: Ang Barangay Santikon po enot na enot ang household min nasa 196 households po kami.
0: Mm-hmm.
2: 217 na families sa presente.
0: Uh-huh. So dakula naman na maski puro pa no makakahangos-hangos ano ha. Siguro kan mahiling na yaon mabubuksan ang timnam po siguro nag-iisip naman sinda na maski puro pa no makabakal ki bihikulo. Ano Tabi Kap?
2: Tama po, Sir Buen. Dakulaon pong bagay po iyan. Lalo na po duman sa, iyan nga ni po, magapagabot sa transportasyon.
0: Mm-hmm.
2: Saro pa po, dahil niya po sa Muyan San Antonio National High School, ang mga estudyante po dyan, harali man po sa mga kataraning ng barangay. Arog po ang barangay na pao kang Bakakayalbay, Salvacion, San Antonio Sulong. Mas magayon po na magkaigwas ki magayon na tinampo. Tanganin sa tuyang mga kaakian
0: mm-hmm.
2: na nag-iiriskwela sa San Antonio National High School, pasil naman po sa inda pagpasiring duman. Maski tag-uran, kung magayon nun sa itong tinampo, mabor po itong maraysa sa inda.
0: And pati si Madam Buda, si Sir, na may mga bihikulo bako na difícil sa inda, pasil na sana ang pagpasiring dyan Tabi Kap.
2: Opo, iyo po.
0: Oo. So, sa presente tabi kap dyan sa Santikon, pirang metro o kilometro man ang tinampo na maagi dyan sa Sendo?
2: Digdi po, kung maubos po ini hanggang sundo duman sa baba, sa estimate ko po kaini, sundo sa pinakasentro kang Santikon, tanyaon pa lang po kami sa may Purok Uno.
0: Uh-huh.
2: Sundo po duman sa pinakasentro, baka gayon yung mababa sa sarong kilometro may kabanga po, sundo duman sa baba.
0: I see. Igwa naman po kamo ki covered court, ngunyan?
2: Iyo po, may covered court na po kami.
0: I
2: salamat
0: see.
2: Salamat kahit itong tatuyo na mumutan na congressman,
0: kaya
2: pa po yan na pamaana sa muya.
0: Oo.
2: Ni Kong Itzel.
0: Pirang term naman ni Kapam, pirang term naman bilang kapitan, tabi kapriner.
2: Ikaduwang termino ko na po ngunyan, Sir Gwen, bilang kapitan po kang
0: kumbiyan parang kayo. And kumusta man ang sa imong kunyan, kumbaga sa ano, pakikisumaro kan sa tuyang mga constituentes pagabot duman sa kamautan niya to na magkaigwaning development ang barangay.
2: Nahiling ko man po ang suporta kan sa tuyang mga kansakuya po mga constituentes, lalong-lalong na po pagabot sa development dahil na siguro po naiintindihan maninda na ang pangenot na matatawang kay Niki Beneficio kami man lang po ng mga taga Sinda mismo o kaming mga taga-barangay.
0: Oo, last na lang, ano sa paghiling mo digdi sa lakdang na i-postpone giraray ang barangay election?
2: Naghahalat lang po tabi kami, Sir Gwen, kung ano man po ang maging resulta, nyaon lang po kami kung malawo siya, nyaon man po giraray kita. Kung daiman, papadagos na po ang pag-service sa tuyang mga kabarangay.
0: Kung igwa po kita niin pangapudan sa tuyang mga constituentes, please go ahead po, tabi ka.
2: Ang saro lang po nga garupakihurun ko po, duman, lalong-lalo na po ano, i-ano po digi sa proyektong pagkasagibong niyan. Magkimahirak man po giraray kami duman sa mga agihan kang road opening na makipagtabangan po kita. As in, nagpapasalamat po kami duman sa mga Sinda na mismo ang minadulog sa muya. Tanganing magsabi na ariglado para sa sainda, nan sa indang mga daga na posibleng agihan, okay lang. Para, basta para po sa karahayan kang barangay at yung karahayan kang katuyang munisipyo.
0: Sige po tabi, Kapriner. Thank you so much sa imong panahon. As in, mabuhay po kamo. Pakibalik po kay Mayor. Thank you. Sige, mga katindugon, si Kap Riner Barbante kan Barangay San Antonio Santikon kan Isla Cagranayor.
3: Yo, good morning. Yan ang ano ang kaiba-iba ko di magbaklay.
0: Mhm.
3: Diyan kapitan.
0: Day ko na hinapot si Kap ko na pirana su edad. Kuya naman si Kap line of 5. Yor.
3: Hello.
0: Ano si Kapitan na Golden Boy naman? Mga
3: ay madali na, sarong na sana pala.
0: Ha?
3: 49 na siya.
0: 49. Aki pa pala si Kapitan.
3: Ah,
0: rimati. Bibo ang ano, bibo ang okasyon pag-arog kanya. Okay, so igwa ka pang gustong ikuyan dyan sa ano, patrabaho, tabi yun, bago kita mag-shift ki ibang topic?
3: Ayan, ang ano ni Kap, kung anong pakihurun ni Kap, sinig man sa kuyang pakihurun. Sa mga agian, mo yata ki-development, natural iyan. Na talagang medyo may bit na ano yan, puro perwisyo. Pero iyon na nga ni Ansi, sabi na, dit na perwisyo pero nakulaon ang
0: binipisyo. Ayan.
3: Hindi sa proyektong ino.
0: Okay. So, pasiring kita digdig, kan nakalis na Biyernes na unang bitan ko kay Kong Crisel, ining manungod sa bypass road na sulat, suday na din baldahan. Ang sabi niya, igwa ka na ki alternatiba na pigso meter sa DPW. It's nanganing makalusot na iyan. Ano pong updates, Tabi Yor?
3: Sa presenting niyan, bali nagkapira na kaming meeting diyan sa opisina, yaraong sa mga taga-DPWH, so nasa sorbitin. Bali, tinakwanan ko sindaki sa so mga aagihan na ruta, and siguro, dahil ko na pang nagsurbi na sinda. Kasi tigahanapan ko na sinda kisurbi, kaya itong suruta na pinaghururunan niya. Kasi ang nangyari, kang inot din ng muyang umaagihan, nahiling ko naman sa mga rutang ginibunin niya, pasiring sa mga saradit na mga daga.
0: I see.
3: Sabi ko, haloy ka mong pasuruhay dyan, dahil man talaga yan mataw, kundi ito na ang daga niya, itaw sa induso ka mga, paano pa yan? Kung hindi kita maagi sa darakulang daga, na inimuya inih maagihan, and mataw ini sa darakulang daga nila. Kaya yan ang napagkarunan mo. Siguro sa sakuyang na ilista duman, garo do silang nadadaan na aagihan, luwas na yan duman sa ano yan,
0: sa
3: tulay pasiring sa Santa Cruz. So, yan ang ano. Pero kung sa dati ninda, naginibo, nahiling naman ninda, pero makurbada, kilimang kurbada, bago tamaan, so ano yan, sutulay.
0: Sutulay.
3: Santa Cruz. Kaya, nahiling ninda kung gura, ano siya, kaharani siya na. Siguro, pag nakatapos yan, kung may Horo Highland ang ligas, di, bakit kita iguaman na sa date na Horo Highland man?
0: I see.
3: Elevated sa lugar na ano, aagihan. Pero makuha siya pa doon.
0: Oo. Ang importante, iguan na kitang alternatibang ipinagpresentar. And bahala na so DPW, it's na mag-conducer kan survey.
3: Oo. Susurvey ninda. And bako sa ano yan, kasi nasa ano yan, guidelines yan, nakaipuhan, mag-asikaso ang local government kang mga right of way, kaya medyo talagang inasikaso may na pag-abot kang next year, kaya nga rin na ilipat sa 2026 na budget yan sa anong an sa project na yan na bagong ruta kang bypass. Ang sabi ko, kung naka-program na kamuduman kasi may 50 million ang yearly. Ngunyan, may 50 million yan, idagos na niya ako nindo so duman sa San Isidro Iraya, pagkatapos diretso sa San Isidro Ilawod. Yan ang pinagkahurunan niya. Kaya, ining ano yan, sigigibot ang ining right of way, naghanap ini kang pundo sa 2027, na iyon ay nang gigibuhon niya.
0: I see. So, baad lamang mananggan antes ang masunod na eleksyon, nakasundo na iyan dyan sa may tulay. Ano Tabi Alcalde?
3: Kung iyan ang ano yan, sigurado na yan, 2027. Kung umabot na 2027, umabot man yan na 28, sigurado.
0: Lusot na.
3: Babalda na yan.
0: Okay. So yan ang updates mga katindugon sa bypass road na sa Gudgunyan, Sulat. Okay? So digdig kita Tabi Alcalde sa... Siyempre, kanakalihis na mga aldaw, naka-banner sa mga periodiko nasyonal, topic ang mga komentaryo sa radyo, asin sa mga internet TV. Itong kapangganahan na sa Indupong na-receive matapos na ibasura kan Sandigan Bayan 5th Division ang kasong graph sa Saimo dahilan sa pagbakal nindaga dyan sa Barangay San Roque. Matapos ka ito, Tabi, Mayor, kumusta? Kita, lalong-lalo na si sa tuyang plano duman sa daga.
3: Sa ngunyan, may gusto ako duman na kwan, na ipakaag. And siguro, ma-presentar ako kayo sa konseyo na kaipuhan suportaran daw ining si Sagip Saka. Si Sagip Saka, ang pigano duman, kaipuan, igwasin ng bodega. Kasi ano ang isupply ninda, kunwara silang bodega.
0: Okay.
3: Ngunyan, sa mga pigano yan, na si Sagip Saka, pwede sila mag-supply sa local government. Makaipo kibaga o ano, sila ang mag-supply. Sirin ka iningon yan. Igwa kami ki 5M na sinaok ang
0: so bigay bigay bigas bigay bigas para sa masa.
3: Oo. At present ko niyan, may mga guidelines ito na dapat maghanap, mag ipopost ito, mag dapat ang ma-supply
0: so farmers
3: sa Gitaka.
0: Oh.
3: Ngunyan, ora mang kita digi sa malilipot ka ito.
0: Aha.
3: Di kaya kan ano yan kan sa tuyang mga parauma.
0: Aha.
3: Di kaya mag-supply. Ngunyan, igwa mang ki nabilog ka ito sa ibang banwa. Nagkakuasinda kang pag-supply ka itong 5 million na ito.
0: Aha.
3: Kaya naman sila pwede pwede papunta sila mag-supply sa to.
0: Aha.
3: Ang problema, kaya naman nila kaya kang supply. Kaya ngunyan, nag-ano naman kami kang guidelines kung paano na su procurement ka ito. Kasi itisil man masala kita sa procurement.
0: Paano kita makautro?
3: Masunod kita sa guidelines. Oo, kung dahil na su sa gipsa ka makasupply siya naman kita. Yan ang pigaano may. Ngunyan, at present ko niya, parang nakapost din siya kung siya ang pwede mag-supply. Yan ang sistema. Kaya, naisip ko naman, siguro, pag naayos-ayos na ito, saroon sa mga possible na ano, na makaan na kita ki-building duman.
0: Kasi, I see.
3: Alawig itong natingginti sa development duman dahil duman sa reklamo. Kaya di kami nag-develop duman dahil duman sa igwa ki-reklamo.
0: Oo, pero ngunyan na maluway-luway, ma-maximize na niya to ang utilization, apurakan plano niya tong centralized MRF, igwa pa kita ning demo farm, then mabugta kita ki storage facility. Tanganing ang satuyang mga parauma, mabinipisyaran ka nakapalaman dyan sa sakip, sa gipsaka ni Senador Kiko Pangilinan. Ano? Tabi alkalde.
3: Yan ang ano ta. Oo. Yan ang mga plano ta. And sa mga lalo na sa mga kagamitan kan sa tuyang Department of Agriculture, siguro makaganan taraman duman para may kaaga na sinda kay matanos na garahay kan sa indang mga kagamitan.
0: So kan mga nakalis na inkwentro niya to, dakol kitang mga pinaglalaoman, nagsumitir na kita kay mga dokumento sa Office of the Civil Defense para sa construction kan sa tuyang Permanent Evacuation Center. Siring man, nagsumitir na kita duman sa Department of Transportation para sa tuyang pier. Ano ang mga updates, tabi alkalde?
3: Sa ngunyan, bali nakakompleto na kita. Mga importante, nakakompleto kita kan sa inang tigahagad. Siguro, pag-abot duman sa indang departamento, nag-asikaso man sila kan pasiring ligbi sa tuya. Kasi kita lang ang napili sa itong OCD na mag-comply ka itong ano yan.
0: Mga dokumento.
3: Itutugdok yan sa Binakalta dyan sa San Jose. Igwa kita dyan. And saro pa, may mga nag-abot sa kuya sa opisina na imbitasyon na kaipuan, nag-iimbitar man sila. Halimbawa, ibibig niya, digi sa San Jose. Igo dyan may ano yan, may widening na siya dyan pa ibaba.
0: Dyan
3: sa may San Francisco. And igwa man dyan na budget, alik dyan sa tulay na halaba na rinipair. Widening naman ang pasiring duman sa halipot na tulay, pasiring sa ano, sa
0: duman sa may simbahan. Sa may pasiring dyan sa may bago.
3: Duman sa may SGCC.
0: Bali
3: igwang nag-abot sa kuya dyan. And nag-abot na dyan si invitation man
0: na
3: kan so barangay hul sa San Roque,
0: San Jose.
3: May ano dyan, may pundi dyan.
0: Ma kuya naman, ma bidding naman.
3: Para maikaag na dyan so barangay hall. Yan ang ano ta.
0: Yan
3: ang mga nag ano. Siguro dahil pa, pero na ano ako na sabi duman sa DPWH, parang sa tuyang munisipyo, nabibing naman.
0: Maray na barita. Ano ha?
3: nabiding na. Kaya nangahulugan, mga ano yan na mga, ano na, madali na yan mag-puroon.
0: Mm-hmm. So, sarabay-sabay na i-implementar ang mga proyekto, mga panginot na proyekto dyan po sa Banuaan Kan Malilipot. So, Yor, kuningwa ka pa pong gustong ipaabot na importante, lalong-lalo na pagpapasalamat, as in giraray, pangapudan sa sato yung mga constituente sa Isla Kana Kagraray, sa Barangay Salvacion, Santikon, Buda, sa Sulong. Please go ahead po, Tabi Mayor.
3: Sa Kuyang Pakihoron, lalo na sa mga kahimanwa talig di sa isla, ang sa Kuyang maisabi na pagtarabangan ta na ini. Urawang nakapakihoron kita ki equipment na ano yan, namang nangako naman na dahil inihali undig din na dahil kita nakatapos. Pero huya ko kain, dahil naman maatraso ini kimaray, na may mga gibo man siguro ini sa ibang mga munisipyo, siguro tarabangan ka na. Kung anong kaulangan sa right of way o anong diferensya, magpugot na kamuta. Development din eh. Sinabi na ni Kapitan na kita man sa naan mabibinipisyaran kain eh. Kaya siguro sa mga constituencies sa Digday, sa isla, yan ang pakimahirak minikatan. Na yaong kami, nagpapada plus pagkaaga, nagbibisita kan may mga daga Digday para makompleto tayo ining road opening kan tulong barangay.
0: Oo. Your
3: so, sa tayo ka po, siguro, salamat sa satuyang ano, siguro, pero lapos na kita.
0: Dahil pa, tamang-tama lang.
3: Sir Ben, at mm-hmm. sa tayong
0: istasyon. Oo.
3: Si Aga Asimabada.
0: Thank you so much. Si Mayor Sinon Binyas Bulante. Siyempre kasabay man yato si Caprinier Barbante kana Barangay Santikun diyan sa isla. Yor tiba ada ko ni Guanig Sugpo buda kunyan ang kasaga. Langa katindugon. Antes kita magpaaram, i-acknowledge nato at sa to yung mga live viewers kay Usla Unon na salit man lang tabi Usla Unon na Pierre dyan sa Barangay 3 dyan baga sa Siwol sa may pig kuya nanta pig lalakaw-lakawan paghapon. Iguana dyan ki Pundo 20 milyones de pesos. Kay Melz Canoy, kay Merlir Pubukan, kay Sir Rolando Bigonya, kay Clara Kaguko Rimonte, kay Richilda Binanya, Jenny Abrera Christian, kay Shirley Sabinya Biler, uy, kay Manong Aga Eduarte, DJ Kitikri. Naya na yung gusto na nito. Rizal de Estrella, Marina, good morning. Kay Ros Birbondo, asin sa iba pa na paragos nagtitiwala. Digdi sa 91.3. News FM, tindugo na. Sa pangaran ni Loings, sa pangaran ni Floor Manager, Manong Jun sa Peter, kumusta ang pahit? So, sa kuyang bisiklon niya, undyan sa siyap. Ano ang titulungan ni kan na programa ni Ra, Board Member Sina, Attorney Sina, muda ni City Councilor Yub Unrubia? Daidig ni, Diamond Kikwan, ito tabi, Loings, ha? Dae? Kuwaraw dig ni, Noy? Tagari dae? Nakabugtak? Sir. Ah. Dai yung ani, anong kwan? Anong lingkod bayan? Igo ba ya ki lingkod bayan? Adai. Mga katindugod, masunod na si Board Member Attorney Sina Onrubia Asina. Siyempre, ang siya iyang May Guzman na tugang si City Councilor Yub Onrubia para po sa bagong time slot ninda. Lingkod Bayan, digdi sa 91.3 News FM. Tindugod na. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno Tindugon pa.
4: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio, tindugo na. Piculadia.

Ayan, good morning. Good morning and happy Saturday sa Gabos. And welcome po sa programang Lingkod Bayan Updates. Good morning, good morning. Kumusta po kamo? Dagos po sa programa. Bagong time slot mi po ini ni Councilor Yob. So si Councilor Yob po, ma-phone patch ngun yan. Ayan, just setting up the phone patch for Councilor Yob. I welcome you all sa satuya pong programang Lingkod Bayan Updates. Kumusta po kamo? Kumusta po ang Gabos? Ayan. So, ngunyan tabi, dagos kamo sa samuyang programa. Alas 10 na po hanggang alas 11 ang pagkaaga. Iyo, baho na po 8 to 9. It's 10 to 11 again, every Saturday pa rin. Every Saturday, digdi po sa One Radio 91.3 FM.

0: Ayan, hello, Counselor Yob. Nyaon ka na po, Yob.
1: Hello, kumaray na ako.
0: Ayan, hello, Yob.
1: Hello, hello. Matalinaw?
0: Yes. Okay naman, naririnig. Okay. Naririnig naman kita. Ayan. Marhay na agatabi giraray sa Indoga Boss. And good morning, Yob. And welcome sa satuyang bagong time slot. Wait lang.

0: yung medyo static, mas static lang, igaayos lang digde. Iluway mo. Yob, iluway mo lang ang monitor mo or ipalsok mo na ang monitor mo. Hello? Ayan. Okay. Sige. Ayan, klarado na po. Okay na. Ayan. Thank you, Sir Loings and Francis. So, sige, Yob, you can greet all our listeners and viewers.
1: Ayan. So, taray na na po sa gabot sa mga active listeners sa Lingkod Bayan Update. Ito po kitang bagong time slot from 8 a.m. Ngunyan po, yan ako nakita sa alas 3 para po

0: Yun, okay. Sige po. Yob, baka may mga gusto kang
1: batiyon? Batiyon, siyempre. May akong batiyon, siyempre, sa kuyang, sa kuyang mga staff na nagidangog ninyan. Maray na Saturday. At siyempre, sa kuyang mga, sa gabos po mga kapitan, ang ano, ang City of Tabaco, lalong-lalo na sa mga SK Council na nag-conduct youth camp so far. Tumuya ko pong i-congratulate, lalo na po bagang ngunyan mga tugang. Anong-anong ngunyan, buwan ng kabataan.
0: Mm-hmm.
1: We are celebrating buwan ng wika at the same time, buwan ng kabataan.
0: Mm-hmm.
1: So, tumuya ko i-congratulate syempre ang mga na nag-invite sa tuya para makisumarong sa ng youth camp. So, congratulations guys. No, notable po dyan, syempre, ang San Juan, San Lorenzo, San Carlos, tapos iba pang mga nag-conduct youth camp. And syempre, ang satuyang local youth development office, San Tabaco, nagkigaman pong youth camp na ginibot sa Hiraya Manawari Nature Park. So, yan. So, bumawon dahil nahihilingta na pag-i-engage talaga ang kabataan, ang mga SK Council, ang kada barangay. And kundi po ako nasa sala, mandated kang DILG at the same time kang National Youth Commission, nangunyan po ano, abulan kang Agosto, dapat magtandaki mga youth activities ang satuyang mga SK. So syempre po, muya ko man batio ng SK Tagas na naimbitahan man kita na mag-attend ka sa indang youth camp. So, yan. So, congratulations, guys.
0: Yes, congratulations. And muya ko po na batiun man, gabus po ng mga officials ta, barangay, municipal, and city officials sa gabos na munisipyo and syudad. Digdi po sa 1st District Kang Albay. Poon po, Tiwi, Malinaw, of course, Tabaco, Malilipot, Bacacay, and Santo Domingo. Hello po and happy Saturday sa gabos. Sa mga naka-tune in man sa seinda po ng mga harong, dyan man po yob sa Hiraya Manawari, no? Sa relocation site. Ayan, makusog man po dyan ang patugtog ninda, lalo na pag Lingkod Bayan updates na. So, salamat sa Indo. Yan. And sila man ngunyan, sila Arnie, mapa-blessing man kang sa iyang harong. So, congratulations kay La Arnie sa mga nag-celebrate man po kang sa indang birthday, kompleanyo, happy, happy birthday. And to those celebrating their anniversary today or monthsary or kung ano po ang pagko-commemorate or pagse-celebrate nindo, you can send us your messages and mga pa-shout out and we will do our best no na ma-shout out po kamo. Ayan. And sa gabo syempre ng mga naka-tune in man sa live ta, batiyon taman yob sina Cherry Carr, Wilbert, Christian, right. Jean, pabati po digdi sa Isla San Miguel sa Barangay Visita ang Buen Sibilio family. Hello. Ay oo yob sa gabos ng mga barangay sa isla ng San Miguel, sa isla man sa Malilipot and sa isla sa Bacacay. Ayan, sa mga padaba ta po ng mga taga-isla. Hello po and makusugun man po syempre ang One Radio dyan sa Inda. Hello po sa Indo.
1: Yan.
0: And kay Clara Rimonte, good morning po Attorney Sheena and Counselor Yob. Hello.
1: Good morning.
0: Ayan, si Sai Blanquesa Boncalos. Hello po BM Sheena and Counselor Yob. Hello. Si Gwen Miron, good morning po. Ma'am, sir, listening po here in San Ramon. Shout out po. Birthday ni Mama Edna Serafica dito sa San Ramon. God bless po. Ayan. Sige po. Sa sindong mga... Yes, sa San Ramon. O yan. Pwede man po kamong mag-text sa 0995-420-1404. Again, 0995-420-1404. Ayan po ang sa tuyang... official number, digdi po sa satuyang programa. Pag ngunyan lang po, pag may programa lang, ta, di man po iyan na na-check

0: no, every program lang po na-check ang sa indong mga messages. So may nag-text na po, "Happy Saturday po sa Indo, shout out po digdi sa Malilipot, Tindugon." Ayan.
1: Ayan. Ay, syempre po, no, muyatang batiyo na, ano, belated happy birthday ang pangman sa Matibayo na reporter kang One Radio, Sir Ed.
0: Yes, Sir Ed, belated.
1: Na-debate pala kasi ang kumpleanyo.
0: Yes, belated, belated happy birthday, Sir Ed. Ayan si Sir Rolando Cortez Budoso Jr., good morning po. Konsi and attorney, keep safe. God bless po. Ayan, good morning. Good morning sa Gabos. Si Cogs, Canyon, Permiob. No, syempre, dyan sa Balading.
1: Maray na aga, Prime, sa mga taga Balading, shout out.
0: Yes, tindugo na kami ligdi sa Balading. Cap Barry, Kim Bonaobra, Christian Carillo, Mems Volante, Water Volante. Salamat po. Ayan, hali ako dyan, Yob, sa Labnigman, kasuod ma. Oo, sa Sarong Farm dyan. Ta, may magiging mo na presentation on the importance of agarwood or albay lapnisan. So, it's a type of wood or a tree na dakol ng mga benefits. So, magiging man ito na ang potential niya for its health benefits. And syempre, so... income opportunities man for the farmers. So, ayan. Hello man kay Father Alan Apuli na nag-invite po sa tuya dyan sa Labnig. And, aram mo yung ngunyan na bulan, August, di ba, aside from buwan ng wika, buwan ng kabataan, sight-saving month. So, ngunyan man na bulan, nagre-raise man kitang awareness sa kahalagahan kang paningin, kang sight, no? Ang sense ta of seeing, no? So, magayon man na pagirumdom sa satuya po ng mga listeners and viewers, naigwa po kitang eye clinic, may provincial eye clinic, clinic po para sa pangangalaga kang satuyang mata sa Dr. Lorenzo Siga Memorial District Hospital. Igwa po kita dyan. So, igwa pong check-up, igwa po na operation for cataract, so dakol po na mga services. So, magbisita po kita dyan sa Satuyang Provincial Eye Clinic kung kaipuhan ta po ning check-up or may mga kapamilya kita na kaipuhan na ki-operasyon sa katarata. For example, yaon po yan ang Satuyang Provincial Eye Clinic. And I remember, Yob, kang 2024 kang kita po na appoint bilang provincial board member. Iyan po, yes. Saro sa Enotang Trinabaho sa committee. Uh-oh. Sa Committee on Laws, Rules and Oversight, kasi po may partner kita, so may terms agreement or kontrata with the Fred Hallows Foundation. Ang Fred Hallows Foundation po, saro pong Australian organization. Ayan po na connection, yes. Ta sa paagi man po kang esfuerzos po kang satuya man na Provincial Health Office with Dr. Zenit and with Dr. Edgar Sarmiento. So, naalala ko yan. And of course, then Mayor now Congressel Lagman. So, magayon po so nangyari dyan. And I remember that was the time na nagkaigwa kitang committee hearing. And then last year na, so na-open na or finally na launch na talaga so eye clinic. So yan po, Yob, ang nangyari. Kaya po I'm very happy with the progress of the eye clinic, yeah. And sa gabus man po ng mga pasyente na natabangan, mga matibay po ang mga doktor ta sa tuya po na district hospital. Kaya po hilingon taman syempre sa so mga magagayo na mga programa as in mga reforms. So yan man po syempre sa liderato man po kang provincial government led by Gov Noel.
1: Yeah. Okay.
0: Okay. So, it's 10:18 in the morning and I think, Yob, dakol kang mga updates para po sa sa tuya ng mga nagaantabay. Yes. And para po sa mga taga-Tabaco, syempre, ang sa imong updates. And then later on, ako man po ang mataong updates para po sa gabos ng mga Albayano. Syempre, most especially po sa tuyang distrito, First District of Albay.
1: Iyan. Thank you so much. So, yun na po. At this point, mataon na po kitang updates kung ano po ang satuyang mga nagibo, mga output, kung yan pong semana. Siyempre po, number one, sinuunan pa po yun sa flag raising ceremony. Pag-attend po ang flag raising ceremony sa August 17. And on the same day, nagkagawa po kita kido ang committee hearing. Number one po na kinumitihiring sa kang Lunes, ito pong manungod sa proposed ordinance to institutionalize incentive for Tabaqueño achievers in sports, academic, skills, and other fields. Ang mga tugamuya ko lang po yun ipasabuto, no? Kasi po ang nakaaling sanggunian, kami pagangunyan, 9 sanggunian kami, kang 8 sanggunian, final na po ini mga tugang. Ang proponent po kay ni ka ito ay si dating Councilor Roderick Martirez.
0: Yes, si Councilor Dick.
1: Yes po, si Councilor Dick. Napasar na po ini na pirma na ni Mayor Fisel.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, aram po nito mga tugang, ang mga ordinance sa paano, kang component LGUs, kay puan mag-agi iyan sa sangguniang panlalawigan for review.
0: Yes.
1: So, kang time pong ito, ni-review po ang sangguniang panlalawigan. Kaso lang, may comment po sinda na may daa po pwede paggamiton ang public funds for private purposes. O sabi yun paano mga tugang, ini po kaya ang ordinansang ini po so pag-institutionalize ang pagtaoki mga incentive sa mga nanggarana bagang mga estudyante sa academic and sports competition.
0: Mm-hmm.
1: Aron po ang palarong pambansa,
0: mm-hmm,
1: palarong Bicol,
0: mm-hmm,
1: mga mass Olympia.
0: Siyempre, they deserve incentives also, Yob. They deserve recognition.
1: Ngunyan, ang sabi po ang sanggunyang panlalawigan, data ito pwede. So, mm-hmm, to make the long story short, turn down po nila, dinisapprove po nila. So, ngunyan, kung yan pong sanggunian pang lungsod, 9 sanggunian pang lungsod, tiga-adalan ko po bilang chairperson ng Committee on Education at paapod kitang committee hearing at para i-refile ulit, mm-hmm, itong nasabing ordinansa.
0: Yes,
1: mga tugang, I would like to repeat the word, refile.
0: Refile, ngunyan, yes.
1: Oo, ngayon yan, syempre nagpaapod kitang committee hearing. Syempre, nag-attend po duman ang local finance committee.
0: Yes.
1: Ang representative from the mayor's office.
0: Yes.
1: So nagkuha kita from DepEd as well, SDO Tabaco. Nagkuha kita ang input. Ang nasuggest po duman na medyo makabuluhan po at makakatabang moving forward sa panukalang ini, ang dapat ordinansahon ang programa.
0: Mm.
1: Programa da ang dapat ordinansahon. Tanganin, da'y ma-disallow itong pagtaoki incentive. Mga tugang, just to clarify, ini pong pagtaong incentive, taon-taon na po yung nangyayari.
0: Mm-hmm.
1: Pero po, da'y pang ordinansa manungod dyan. So, kumbaga, ang budget for that, sangunyan, ay nakalodge under the mayor's office,
0: mm-hmm,
1: particularly on the fund support to national government agencies such as DepEd.
0: Mm-hmm.
1: So, ngunyan, ang sabi kang local finance committee, what we can do is to institutionalize the program itself,
0: mm-hmm,
1: but not the policy on giving incentives.
0: The program. Okay, yeah, okay.
1: So, tanganin baga po, maglaog siya duman sa public purpose.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Maglaog siya duman sa public purpose provisions as stated in the local government code.
0: Na bawal, mananggad.
1: Oo. Diba?
0: Oo. Ang public fund maduman sa private. Oo.
1: Yes. So, programa ang dapat i-establish.
0: That's
1: so,
0: right.
1: Yun na po yan.
0: Yun ang naging resolve.
1: Naman po kita kaan. Pandua, nag-committee hearing man po kita, manungod po duman sa panukala akong ordinansa entitled Tobacco City Preventive Health and Wellness System Ordinance.
0: Mm-hmm.
1: Ano po ini? Basically, ang muyata po di gigibuhon, pakusugunta ang check-up.
0: Mm-hmm.
1: Actually, tigigibo na po ini kang City Health Office.
0: Mm-hmm.
1: Maduman kita sa mga RHUs, sa mga clinics, mm-hmm, under the management, mm-hmm, of the City Government of Tobacco.
0: Mm-hmm.
1: Pero po ang gusto ng pagibuhon, i-mainstream ini up to the barangay level.
0: Yes. Uh-huh.
1: Pero we want to strengthen it, and not just strengthen it, but we want to institutionalize it.
0: Right.
1: Ang hugot ko po ulitin, mga tugang, puro pirmi po kita nagbibisita sa mga burol.
0: Yes.
1: Sa mga gadaan. Oo. And ang kadalasan pong nadadangog po na cause of death, kumbako po dahil sa diabetes, dahil sa kidney failure, dahil sa heart attack, and iba po mukha mo doon, iba pong mga cases of aneurysm.
0: Mm-hmm.
1: Aki pa, nasa 20 plus or 30 plus years old, but yung cause of death ay aneurysm. So, sabi ko, dapat pakusugunta ang prevention.
0: Mm-hmm.
1: Maaring haloy na nin, maaring daining daaram na may hilang palansinda, dailang nagpapacheck.
0: Yes.
1: Or daina-check.
0: Yes.
1: Oo. So, parang with this ordinance, Tobacco City Preventive Health and Wellness System Ordinance, we want to strengthen yung check-up.
0: Ikaw ang proponent nito?
1: Yeah. Ako po ang proponent.
0: Wow.
1: Ako ang proponent. So, ang co-proponent sa Pudigde, ang Committee on Health Members. Siyempre, kaiba po niyan si Conti Insitango
0: bilang chair ng committee.
1: Oo. Pero ako po ang main proponent kasi ang hugot ko nga Digde, dapat ang pagpa-check-up, dapat di kita matakot,
0: mm-hmm,
1: sa pagpa-check-up.
0: Uh-huh.
1: Parang that may be the campaign of this policy.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Na dapat di kita matakot magpa-check-up. And of course, yung financial cost din. Siyempre, aram mong baga BM, may gastos ang pagpapa-check-up. So parang, we put into the ordinance na may subsidy ang City Government of Tobacco.
0: Oh, wow.
1: Parang libre check-up, libre screening, parang may mga packages. So, yan po, nasa committee hearing deliberation yan, committee level deliberation, and hopefully, ma-elevate ko na po yan sa second reading for further deliberation in the plenary.
0: Mm-hmm.
1: And another update, minitaman po ang School Parent Teacher Association ng Tabaco National High School,
0: mm-hmm,
1: led by Kuya Rudy Bilangel Pragait.
0: Mm-hmm.
1: Nag-propose po sinda sa opisina ko na partnership when it comes to the discussion on anti-bullying measure in the City of Tabaco.
0: Mm-hmm,
1: kasi,
0: mm-hmm,
1: po, kitama ng author kaya yan, napasar na po ang kang ordinansa, and I believe na sanggunian ang panalawigan na under the third of BM, Sina, si ate, i-review na nito itong anti-bullying ordinance me. Basically po, ang Muyata Diging Ibuhon, it's a one-day event in Tabaco National High School. Ang audience na po, digde, mga parents.
0: Mm-hmm.
1: Mga parents na, aram mo po, BM, nagtutubod ako na ang PTA, mahalagaon po ang papel kayan. And good job, okay? Good job po sa mga PTA mo yan, mm-hmm, kagabon sa mga schools. Pero ang nahihiling ko po, Digde, dahil pa kitang pwedeng ibuhon.
0: Mm-hmm.
1: Bako lang manungod sa mga school activities.
0: Mm-hmm.
1: Pero on parenting at itself,
0: mm-hmm,
1: parang we want to reinforce that. Kasi ang nangyayari ba gano'n yan, dahil na mga shooting ang nangyayari so far in the Philippines. May recent nga rin nangyayari sa Zamboanga.
0: Sa Zamboanga, naduwa ang gadaan, estudyante.
1: Oo. So, dahil pa po tapos ang full investigation on the matter. It's under investigation by the PNP, the prosecutors, etc., etc. But if there's one thing that we can assert as early as now, dapat po talaga personally para sa kuya, pagtibayon ang partnership ng parents, muda, ang school.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: So yan.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: And another update, kakatapos lang din po ang second reading during our regular session last Tuesday. Panungod po naman sa panukala po man na ordinansa establishing the aftercare and reintegration program for persons restored to liberty in Tabaco City.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: So magayon lang po ini, this is ano, patungkol po yung sa human rights.
0: Mm-hmm, mm-hmm,
1: na parang, we want to support those persons restored to liberty. Ang buong sabi yung pukaan, dati po silang mga prisoner, din, ano, mga, dati silang mga under detention, mga priso, na napalaya na.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Kasi po ang nangyayari ngun yan, after po mapalaya sila, dahil walang support, mm-hmm, at dahil may stigma ang society, minagibo po giraray sindang krimen,
0: mm-hmm,
1: para makabalik giraray sa kulungan. Kasi sa kulungan, for them, mas dumandaan sila ng kakakuang home.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: And yota, that's what we call recidivism.
0: Oo, usually, Yob, dainangan isinang babalikan, yan ang makamundo. Minsan yes, araw kaya ng, oo, even so family, they turn their backs on them, dain ang kabuhayan, taigwa syempreng discrimination. So, ano ang intent kaining sa imong ordinance na pigga-propose?
1: Yes, ang main intention of this ordinance is to give support to persons restored to liberty.
0: Mm-hmm.
1: And magkakaigwa mo po siyang assessment, then, kumbaga, para mataw po ang city government ang mga packages, support packages, para talaga makabalik siya, ma-reintegrate. Ang pinaka-essence kayo is reintegration into the society eh.
0: Mm-hmm.
1: Matanggap giraray siya kang society and syempre dapat hindi na siya mauto kang krimen na ginito niya.
0: Mm-hmm.
1: Oo, so, equal livelihood package, equal educational package, sa mga arkayan. And matao man po kitang insentibo sa mga negosyo, sa mga corporations, business establishment na ma-hire ng mga PRL.
0: Yeah.
1: So, ang pinipropose na po naman, 3% reduction in the business per, ano, business tax.
0: Yeah.
1: So, naglaan po kita sa anaarong kaya ng provision naman. So, ang next step po, digbe, mga tugang, this is now elevated for public hearing.
0: Mm-hmm.
1: Oh, and, last update na lang po, last update, yun nga po, as I said a while ago, nag-attend po kita si mga nagtakirang youth camp. Sa ulo po, congratulations sa mga na-attendan ko and thank you for inviting us, kami ni BM, sa LYBO, sa SK San Juan, SK San Carlos, SK Tagas. And ang senior ko naman, BM, so istorya ni David at saka Gulayat.
0: Mm-hmm. Paborito tang istorya.
1: Oo, oo. Perhaps later we can process it, no, after your update. But ang sinabi ko lang naman, bago si David nakalaban si Gulayat, inagi mo na siya kamahala Diyos sa mga salit na mga challenges. Kasi
0: yes,
1: si Gulayat, big challenge yun eh.
0: Yes.
1: Parang mo, 9 feet tall. Kakalabanan mm-hmm. mo, 9 feet mm-hmm. tall. Mm-hmm. Literal na higante.
0: Yes.
1: So parang ang pinsabi ka sa kabataan, bago mo atubangon ang Gulayat sa buhay mo, syempre, ihahanda ka kamahala Diyos sa mga salit na bagay.
0: Mm-hmm.
1: So that by the time na mag-abot na ang Gulayat mo, kaya mo na siyang daugol. Kasi mm-hmm. pinagtibay ka na kanta na hon.
0: Mm-hmm.
1: So that's for me. That's all po. Yan na lang update. And takuyod pa po kitang didipuhon sa mga masunod na aldaw.
0: That's right, Yob. So siguro day ko na ito, ano, hayaan na mawara sa momentum about what we always say, to be faithful in the small things. So what we think are small, pero ito na pala ang preparation for the greater things.
1: Yeah.
0: Oo, nasa tuyang atubangon or i-entrust sa tuya in the future. And magayon man sa istorya ni Nehemiah, kung paano man siya preneparar kang mahal na Diyos to be the builder of the walls in Jerusalem. Diba na siya from being a cupbearer to being the builder of the walls in Jerusalem. So, magayon itong 3 R's kung paano siya preneparar kang mahal na Diyos. Magayon man iniyob, syempre pag-ulayan, inot, so reverence sa mahal na Diyos. Reverence. Kasi yeah, ang nahiling ta sa iyang reaction kang naaraman niya na gaba ang walls kang Jerusalem, nagpangaji siya. He prayed,
1: yeah,
0: he fasted. Nagdulok siya tulo sa mahal na Diyos. Diba? Pira sa tuya ang pag may problema, ang enot ta talagang dudulukon mm-hmm. o ang enot ang gigibuhon iyo ang pagdulok sa mahal na Diyos. Bako so pag diskartita man on our own. Kasi dakol kitang mga argument ka iyan eh. Di ba, Yob? So, magayon man na ma-realize sa mga tugang itong kahalagahan kang pag-dulok sa mahal na Diyos, kumbaga ang Diyos enot sa gabos. Ayan. Tapos, sorry.

0: refinement, kung paano man siya na-refine, no, bilang cupbearer, syempre that's a position of loyalty, of faithfulness, of even dakulaon na trust, no, ang pigatao si Iya. So, yeah, naging faithful siya duman, kaya nabigyan siya ng ganung honor of really building the walls, leading the project, the construction project na 52 days na rebuild sa walls.
1: Oh.
0: And of course, number 3, makusugso siya ang resolve. Resolve yeah. na, I am doing a great work. I cannot come down. Magayon ining assignment ko, I cannot come down. Anong ibig sabihin kay ito? Hindi ako mapadara sa mga criticism. Hindi ako mapadara sa mga mga ridicule, public ridicule. Hindi ako mapadara sa mga opinion na para lang ratakan ako. Oo, yung bagang ano niyan, taramo ni Nehemiah in the Bible. Sabi niya, I am doing a great work and I cannot come down. Kasi igwang organized na slanderous activities against them, against him. But dahil sa iya man na strong resolve na focus ako dikti, ini ang assignment ko. Kaya in 52 days lang, no, na-rebuild sa wall. So, imagine.
1: It's a matter of, ano?
0: Less than two months. No, less than 2 months. So, ito nga ni Iyob ang naisip ko man, ano daw ang Project 52 ta? No, 52 days. In my life
1: that's
0: group,
1: a good,
0: in my life group with the young professionals in Elbay, no, they come from ano, different places here and workplaces here in Elbay. So we talked about it, and then nasa processing me, naisip me ano daw ang magayon man na application kaini, and that is to also think of a challenge na gigibuhon me or yung ma-accomplish in 52 days. So, yun yung naisip namin, no? So, it can be health-wise. It can be, I don't know, 52 days of praying for your family. 52 days of maybe, you know, losing weight. Strength training. It can be within 52 days, meron kang gustong aralin na skills. Diba? Mag-enroll sa isang class, tapusin mo yon, meron kang painting na tatapusin, a project, diba? Kung ano, in 52 days, maybe tayo, siguro, may project tayong gustong simulan. Ito yung gusto kong simulan sana, Counselor Yob, and I will now go to my update. Ito naman, na meron tayong proposed ordinance, na pagkakaroon, pag-establish ng Albay Legal Aid Program. Oo. So, ito yung, kasi nakita natin, Yob, na marami talaga yung mga humihingi ng tulong sa atin. Nagahagad o nangangaipot kitabang legal. And syempre, Yob, dakol man ng mga abogado ta ang ready na magtao kitabang. And even nga ni, mga pro bono services. Anong but sabihon ka iyan? Libre, daing bayad, accessible. Kaya igwangani po na pigigibo ang Integrated Bar of the Philippines na LODI or Lawyer of the Day Initiative. Igwang naka-duty sa IBP offices or pag may mga legal missions, may mga naka-duty na mga lawyers na handa po na mag simbag kang satuya mga kahaputan, handa na magtabang sa satuya po mga problemang legal. Handa man na kung kaipuhan kay representation, taparti man po iyan kang bagong programa, ito pong ulas. May compliance man po talaga para sa mga abogado within a 3-year period na makarender kay 60 hours na libreng servisyo. Pero syempre, may mga requirements man iyan, may mga certain conditions. So, Yob, this is also to help our lawyers na makakomply duman sa mga requirements sa mga qualified lawyers. And also, for our mga kababayan, para po sa mga brothers and sisters ta, nakaipuhan nun po kitabang legal. So, gigibuhon ta po ining mas accessible para po sa inda. So, iyan na po ang satuya man na pig-organize. Actually, na-inspire kita, Yob, sa pigigibuman kang provincia kang Aurora. para po digdi, kaya we also partner with my colleagues sa mga abogado sa Sanggunian para po digdi, and of course with the IBP Albay led by Attorney Joe Akende. So iyan po mga tugang.
1: Wow, that's a very good initiative.
0: Yes. I learned this also.
1: Parang libre tabang legal.
0: Yes. Under the PGA.
1: Wow.
0: But syempre, partnership with the law schools, different law colleges. Kasi meron na rin namang ginagawa ng mga initiatives, yung mga law colleges
1: actually,
0: natin.
1: Actually, pwede ako mag-interject.
0: Oh, yes.
1: Kakagaling ko lang sa class kanina.
0: Yes.
1: Clinical Legal Education sa CLE.
0: Mm-hmm.
1: Diba under the Supreme Court yan?
0: Kasi
1: sabi sa mukhang prof ni, dahil manda talagang fund. Parang magayunon ining CLE pero gaing fund.
0: Mm-hmm.
1: So with your initiative na magkagawang abang legal under the provincial government of Albay, at least may funding na pwede
0: yes.
1: na ma-access siguro ang mga arugene at for example CLE na yan.
0: Yes. Ano Yob, kasi ang nangyari nito, na-meet ko yung vice governor ng Aurora. Dati siyang board member na elevate lang to the position of vice governor kasi namatay yung governor ng Aurora. So syempre, nagkaroon ng succession, yung vice governor naging governor. Siya ang senior board member. At pamangkin siya ni Secretary Angara ng Education Department. So, kaklase ko siya sa isang subject namin in Ateneo, in the executive class at the Ateneo School of Government. Diba, nag-enroll ako doon. A training on public fiscal management. So siya, syempre bilang bagong vice governor, inaral niya rin naman to. Ako naman kasi, importante ito for me kasi syempre, ang gusto natin mapondohan yung mga projects natin, di ba? Yung mga advocacy.
1: Right.
0: So, inaaral ko rin ito kung paano yun, ano yung sa mga annual investment plan, etc. Para mas naiintindihan ko siya. Yung mga development plan. Si Yob kasi, siya na yung planner, master planner ng provincial government in his term.
1: Yeah.
0: So, mas talagang aral siya dito. So, ako naman, sabi ko, kailangan ko pa itong aralin. So, siya naman, gusto niya rin talaga itong aralin for his province. So, I met with him. And then, he's the only attorney in the Sanggunian. Sabi ko naman, kami tatlo in the Sanggunian. Sabi niya, di maganda yan. You can push through with that. Sabi niya, na yung ginagawa namin in Aurora. So, sabi ko, sige, I would like also to study the same. And then, we can also adopt. So, kinausap ko rin yung aking mga kasamahan, sina Attorney Melissa and sina Attorney Gio. And sabi nila maganda yan na initiative. So, yun nga, kaya ipupush through natin ito na sana mapondohan, maprioritize. No? And I believe naman na ang ating governor will also prioritize this program po for the province
1: right.
0: of Albay. Ayan. So, tuwang-tuwa syempre yung Integrated Bar of the Philippines, Albay.
1: Oh.
0: Yes.
1: And si Gobbaga, law student din before.
0: Yes, law student din siya.
1: So, may application siya ng
0: batas. Oo. So, yes. Kaya, yun nga yun, may clip na. Kaya, ang dami rin naman ng mga ginagawa ng mga law colleges, di ba? Mga law schools. So, dati, no, with my school, with the Bicol College, meron na kaming mga ginagawang Bicol missions noon with the then Vice Governor, Attorney Grex. Oo. Meron na tayong mga partnership. Ang dami nga nating mga activities noon, no, sa community. So, yung mga legal caravan natin, no, may mga ganun naman na tayo before. And then, syempre, meron tayong talagang tabang legal, no, sa ating opisina, nagbibigay tayo ng libreng tabang legal. Pero syempre, Yob, hindi yan kasi sustainable na araw-araw. Kasi syempre, may mga committee hearings din tayo. Meron tayong responsibilidad din sa probinsya. Bilang board member, meron din tayong mga ibang functions pa. So, why not, no, invite more lawyers to be partners? Hindi ba? And, part din talaga ito ng programa, syempre, na mabigyan ng mas accessible

0: na legal services ang ating mga kababayan. So, magandang tulong-tulong, magandang nagko-collaborate for this one. So, yun yung ang ating update on this. And then, sabi mo kanina yung kabataan, last week kasi, nung hindi ka naka-join sa ating programa, kasi po, yun nga yung class ni Counselor Yob, yung class niya, itong CLEP. Oo. Kaya, nakiusap tayo sa One Radio through Sir Manny na mali pa tayo sa 10 a.m. na slot. And we're very happy na available naman itong slot na ito para makakapag-usap pa kami at makakapag-tandem pa kami ni Counselor Yob. Oo, sa ating programa. So, yun po. Youth, speaking of young people, nagkaroon na tayo, Yob, ng committee hearing dun sa ating proposed ordinance, ang Youth Innovation and Entrepreneurship Ordinance. Dinagdagan ko, Counselor Yob, ng ENTREP kasi pinag-usapan namin ito ni Counselor Yob bilang committee chair ng Trade and Commerce. So, ang authors and proponents naman nito, kami ni SK Federation President Matthew Gamboa para magkaroon ng more opportunities ang mga kabataan na masuportahan yung kanilang ideya, no, galing, husay, at mga initiatives, lalo na yung pagninegosyo. So, marami kasi silang mga invention, di ba? Innovation. So why not the provincial government help them, no, in their ventures. So yan yob ang basically that's it. So maraming mga kabataan din ang talagang nagpahayag ng kanilang suporta. Merong youth ambassadors na nagrepresent, and then in the coming days, in the coming weeks sa ating patuloy na consultation, meron din tayong mga ibang youth groups na invited for this one. So I'm very happy and thankful that the DTI also has signified its support, no, patungkol dito sa ating programa kasi meron tayong Youth Entrep Act. Youth Entrep Act. Oo, so meron ng batas. Ngayon naman, kailangan lang talaga natin siyang ma-operationalize sa locality, sa ating probinsya. So paano 'yun gagawin? Kailangan may policy din. No, so mas specific na, 'di ba? So, katulad ng anti-bullying ordinance, meron na tayong national legal framework, papaano yun mai-implement naman on the ground. So, ganun pong mga ginagawa natin bilang mga local officials, bilang mga local legislators po ninyo. So, ang dami nating updates yun. Marami rin tayong mga institutional reforms for the co-op office with the LEDEPO, the local investment and promotions office, no, many other offices in the provincial government kasi hinahanda nga natin yung ating mga opisina, ina-update natin yung organizational structure para akma sa pangangailangan ng ating mga komunidad sa Albay. So ganun po ang ating ginagawa bilang chairperson ng Committee on Laws, Rules, and Oversight sa Sangguniang Palalawigan ng Albay, bilang chairperson ng Committee on Trade and Commerce, and Committee on Human Rights. So, we really advocate for inclusivity. No, dapat walang may iwan yung mga sektor na talagang vulnerable o talagang marginalized. And ang next natin yung na nakuha ko naman during my consultation with Attorney Joanne, ang presidente po ng IBP Albay, ay talagang yung children's rights. Yob, kasi talagang ang pinaka-apektado pag merong mga sakuna, disaster, ay ang mga bata. Sabi nga ni Cara David, malalaman mo that the government is doing fine or good or the leadership is doing well kung ang mga kabataan ay maganda ang kanilang kondisyon o status. So, once na sila ay talagang napapabayaan, merong mali. No? Merong mali sa sistema. So, dapat mapangalagaan talaga sila. And syempre, ongoing naman yung ating consultation with the ordinance for our persons with disabilities. So, marami pang iba, ang dami pang ginagawa. Sabi ko nga, Yob, sa teacher natin sa legal ethics, si Attorney Joe, sabi ko, Ma'am, I really love legislation. Gustong-gusto natin yung legislation. Gusto natin yung gumagawa talaga, nagiging instrumento tayo sa paggawa together with our colleagues in the Sanggunian sa paggawa ng policies, mga batas para po sa ating mga kababayan po dito sa Albay, lalo na po sa First District ng Albay. Ayan, Yob. Okay. Are you there? 10:49. So meron ka bang mga gusto pang yes, i-update at batiin?
1: Meron pa. Oo, gusto ko lang di pala batiin, of course, yung Tabaco City Police Station. Yan. Led by COP Police Lieutenant Colonel Virgil Dibat.
0: Yes.
1: Yesterday, nakisumaro po kita sa team building ninda na ginanap ko sa Adelaida Resort. So, magmahon, yung po dumanang sa po yung police force. So, congratulations po, Tabaco City Police Station. Engineer Taman po duman. So, story ni Nehemaya nga, na parang sinabi ko lang duman, we cannot calm down because we are doing a great work. Kumbaga, ang hugot po kayto is relatively safe pa po sa tabako. Mm-hmm. Kaya paman pong mangyayaring ano, mga kung ano paman, pero ang mensahe po is dapat talaga mapanatili ang safety and ang peace and order. And syempre, ang rule of law.
0: Mm.
1: Kaya, bako lang po iyan, trabaho kang PNP. Syempre, trabaho po iyan kang gabos. All of community approach. Pero ang sinabi talang po duman, sa police force, we cannot calm down because we are doing a great work. So, of course, there will be challenges. There will be discouragements along the way, pero di kita mag-give up and padagusan na ang pag-ibok ni Maray.
0: Amen. Amen. Yan. So, saludo man po sa satuyang partners sa sa police force ta, no? So, sa peace and order. Salamat po sa Indo, mga tugang, sa satuyang uniform personnel. You're insecure. Ayan, Yob, it's 10:50. Time for our trivia. No?
1: Trivia.
0: Yan. Yes.
1: Okay.
0: Oo. Trivia. Trivia questions naman. Sige, Counselor Yob, mga nakaabang, mag-text po sa 0995-420-1404. Again, sa 0995-420-1404. For your answers. Ang Simbag Tabi, dapat ka kairiba man duman ang sa Indo po ng ngaran pati address. Yan. Na ngaran, address. Yan. So, isend po sa 0995-420-1404. So, enot po na makakasimbag kang tama. Yan po ang manggagana. So, enot po ha. Yun. Okay, Counselor Yob, you can start.
1: Okay. Trivia. Oh, sinabi ko pa lang ini kasubago, nakipag-meet po kita, nakisumaro kita sa mga SK Youth Camp.
0: Mm-hmm.
1: Isa po itong character. Duwa itong character na shinare ko sa inda. Kasi may magayuno na lesson na pwedeng makuha duman.
0: Mm-hmm.
1: Isa itong character. Blue Bible character.
0: Bible character. Yes.
1: Na shinare ko sa youth camp, sa mga nagkaperang youth camp. Isa po ito.
0: Go.
1: So, yeah, that's my trivia question.
0: Yun. Okay. The correct answer, eh mamaya na yun, Yob, kasi antayin natin yung kanilang sagot. Oo.
1: Yes.
0: Oo, antayin natin yung kanilang kasagutan. Okay, sige lang po. Message lang po kamo. 0995-420-1404. Together with your address and name.

Okay, so ano po ito? Anong ngaran kang Bible character na ito? Siya po, cupbearer. Cupbearer in the palace, si king. And siya ang naging builder kong walls, kong Jerusalem. Ayan. And may 3 R's nga ni kami kay ito na shinare sa Indo. 3 R's? Oo, kung ano. Or R, itong R, tulong R na paano siya priniparar kang mahal na Diyos from being a cupbearer to builder of the walls in Jerusalem. So, R, reverence, refinement, and then resolve. Ayan. So, sige nga, tingnan natin kung sinong nakakuha ng tamang kasagutan. Dapat yung, with your name na and address.

0: Okay, it's 10:57 na in the morning. Three minutes na lang yob and then we end our program. Congratulations! Ang pinaka-enot po na nakakuha kantamang kasimbagan, si Elsie Carillo from Lubni. Congratulations! Ayan, so, hello yob, nandiyan ka pa ba?
1: Yes!
0: Yes, 10:57 na po. Siyempre, ang satuyang pagbati kay Tia Sita na pirmiman po nakaantabay sa satuyang programa. Tia Sita, hello, hello. And siyempre, sa Gabusman na mga nakaantabay po na nagda-drive ngunyan, ingat po kamo, ingat po kamo. And of course, muyata man syempre yob na pasalamatan ang mahal na Diyos for a great Saturday and for the many, many opportunities that He gives us to serve, to help, to be a blessing para po sa satuyang komunidad. So, it's 10:58. Your words, yob, before we end our program, please.
1: Yes, so thank you so much. Magirlingan po grana kita sa next Saturday. Lingkod Bayan Update.
0: Yeah. Salamat po. Ini po ang sa indong mga Lingkod Bayan. Board Member Atty. Sheena Onrube de la Cruz together with
1: Councilor Arnold Yob Onrubia.
0: Kairiba man po sa samuyang programa, si Sir Loing sa technical, Sir Manny of course, and then si Francis. Ini po ang Lingkod Bayan Updates 10 a.m. to 11 a.m. kada Sabado. Yan, digi po sa One Radio 91.3 FM. Thank you. God bless.

0: Mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
5: Marahay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
6: Ang St. Anthony Infirmary, Yakap accredited provider na, kaya inquire na and magparehistro para sa free services, arugan check-up, mga bulong, asin mga laboratory. Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. only.
7: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator, gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur, o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sasay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

0: Quezon City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Pico Center for Health Development.

0: Care Zamora Street Animal Bite Center at 267 Zamora Street, Boracay, San Juan, Tabaco City, beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Dr. Care, Zamora Street Animal Bite Center. Always here, Dr. Care.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: One Radio, tindog na!

0: No segregation, no collection.
1: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
2: One Radio, tindugo.

1, Radio 91.3 News FM, tindugo na! Yay, we're back! It's so good to be back, mga katindugon. It's another Saturday and you know what it is. Narito na ang Sabado Music Jam. Ako po si CJ the DJ, ang inyong cool na kajamming. Let's give a big round of applause. It's another day of August to come up with new ideas and new music, mga katindugon. Mapa-old pa yan, mapa-bago pa yan. Tutugtugin natin yan dito sa ating Sabado Music Jam. Siyempre ako po si CJ the DJ, ang inyong cool na kajamming. Woohoo! Check, mga katindugon, 1:07 p.m. Today is August 22, 2026. 8:22, 2026. Ayan. How are we today, mga katindugon? Syempre, itong Sabado Music Jam yung makapagbibigay sa inyo ng kung ano-ano mang feelings. Anong feelings yun, mga katindugon? Siyempre, mga katindugon, kasiyahan, kalungkutan at kung ano-ano pa man ay nandito na yan sa ating programang Sabado Music Jam. Yes! With other songs that will make you feel like you're wondering, nami-miss mo na ba siya? Ganon-ganon ba? O, diba? Ay, nako, sana all. I do miss my own, siyempre. See, sana all. Kumustahin natin kayo, mga katindugon. How are you today? How are you? How are you? Inside your homes or whatever you may be today's time, ay sana nagiging okay kayo ngunyan, alright? Siyempre, mga katindugon, na ating Sabado Music Jam ay hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Boss Herbal Capsule ang bossing ng mga herbal. Kasama na rin dyan ang Anrox Detergent Liquid Soap. Sursa Fabric Conditioner. And Kawaii Soap and Lotion. Thank you so much. We would like to give a shout out to all the listeners as of the moment ngayon dito sa ating One Radio. Sa mga kabahayan, sa mga palengke na diyan dyan, all the way to the first district of Albay. Kamusta po kayo ngayon? And sa ating mga pajak drivers na tutok na tutok sa satoy ang programang ngayon. Thank you so much. Pati na rin sa ating mga jeepney drivers, tricycle drivers, modern jeepney drivers, bus drivers, and UV Express drivers. Thank you. Ay, naku, mga katindugon.